0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold,

ganado capsule, yaki capsule, yaki oil, sabon o kape sa yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: today.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Maayong adlaw kanatong tanan, ani ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unaho nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabii. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita. Bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga sige mi og panghangyo nga testingin ninyo kay karong panahona tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tawo halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga ako moingon kaninyo, testingin ninyo kining Belongga Gold. Kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mauna nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon namo kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibaw-an kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ragod na ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero uguhin mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
3: Enjoy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basing mangutana mo, og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax ni Rodi. Ako ang maburag. Halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinin mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong.

0: Unsang gipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town si Marine mo, Brick.
2: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Music all day.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung

nalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialysis ta, nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang

0: asukar. Lapot. Mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina. Mga higala mo na dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka na kalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga muabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Humani mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili nimo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte niini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Music all day.

Pitong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po mga ka-joiners? Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. O gaingon man sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. O siyempre, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang nagasunod sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental. Kinatibok ang Davao Oriental po mga ka-joiners. Kumusta? Madayaw na hapon. Madayaw na malulum. Muslim man ang malulum. Madayaw na dumda. Kanato, tibo. Ayon. Kaiba na itong karaga si Danda Landan. Partner ko po si Pamelo Joy. Din sa 102.3 Joy FM mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, sa lahat po ng ating mga drivers na mga sweet lovers, ingat po tayo mga ka-joiners, yung mga nasa biyahe, ayaw mo pagsigi o katulog, pag magmatingon mo sa karsada, ha? O ayaw ninyong tulugin ang inyong driver, kay o magiwang-giwang na ay makaingon, uy, noon sa mangka, o diba? So, hala, amping kanunay mga ka-joiners, ha? O ilabi na sa ato ang mga nagapamasahero karong panahona. Oo, dili nato himuon ang higayon para kanang magsigi og tanaw sa ato ang mga gwapang mga pasahero diha sa samin. Anto dili na tawo naka-focus, no? Pareha tong among kauban ba na ay motabok gani naka-shorts, ah, maguyod pod lagi ang mata. Oo. Pero maay na lang gani kay mabantayan og mabadlong. Kay nga no, karsada daghang sakyanan ana, o di ba? So, sabi ko nga sana ang lahat ay nakapananghalian na, sana din po ang lahat naa sa maayong panglawas. Og kung kinsa man kadtong adunay mga balatian mga ka-joiners, mintras sayo pa i-correct nato na og dili nato pasagdan, no? Kay karon sa social media ilabi na kasagaran makita nato pampagwapa. Nabalaka ko. Oo, kay basin og nakalimtan na kung unsaon pag-atiman ang maayong panglawas. O, di ba? So, unta kung nagapagwapa man ta dapat, siguraduhon po nato nga healthy po tayo, ha? Kaya kompleto po ang ating mga produktong yaki, sama po sa Kidi Yaki Vitamins para sa mga bata. Og ingon man ang ato ang Bilongga Gold nga kinahamgyud sa tanan para sa mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, og ingon man ka ng mga nanghubag na, nagabiribiri, tungod sa rayuma. Di nakatindog, di nakalakaw. Nako mga ka-joiners, Bilongga Gold po. Sigurado gyud na siya. O mapalit ka na sa mga butika, pwede po i-order sa Shopee kung magtinamad na mo og pangita. Pero naagyud na siya sa mga butika, ha? Oo, tested and proven na po ng ato ang Bilongga Gold mga ka-joiners. Busa ka na wala pa nakasulay, sulay na po ninyo, ha? O ato ang kape, ato ang liniment oil, o ato ang mga sabon na agyod na. O mas maayong nga kada adlaw po para naatay maintenance, bisan og isa lamang kayaki herbal capsule, ha? Protektahan nato nga dili ta magka UTI. O ingon man magka-kidney trouble. Ayan, salamat kaayo sa padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong yaki o sa tanang naga-increase o nagakadaghan gayud ang nagagamit sa ato ang ganado capsule. O maayo, good kaayo ang feedback. Salamat kaayo sa padayon ninyo pagpadala o mga mensahe po ninyo tungod sa epekto sa inyo ha sa ganado capsule. Ayaw mo pag-inom atong pag-inom ninyo makalimot na mo sa inyong pangalan kay nintuyok na di ay ang inyohang pananaw, ha? Oo, ayaw to kay dili to makaayo sa inyo, ha? Oo, tuo ba? Makumpara gyud na ninyo kanang ganado capsule. Try nyo lang po mga ka-joiners, bisag senior citizen na maabtik gyud na siya. So salamat kaayo sa pagsalig sa mga produkto sa Yaki.
Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, naka-live streaming po tayo ngayon at napakarami na po ng mga nakapagpadala ng mensahe katulad ni Bay Shuray, ayun. Happy noon, Mami. Mainit na hapon sa Amas. Dito po kami now sa ospital. Request po ng song, Iingatan Ka by Carol Banawa. Thanks po, Mami. Ayan, thank you, Bay, for watching at pagaling po ang pasyente. Rangel Ampan, hello po, Mami. Good PM. Greet day na ko akong anak si Trinjel Ann. O greet po na ako ang papa na si Carmelino Ampan. Salamat, Mami, ang nag-greet Papa Kulas. Ayan, thank you Papa Kulas. Boss Kapungas, PM Mami, shout out ko nga pala yung Tagana po. Ala, mga Tagana po, maayong hapon, madiyo na dumda, kamay atibo. Halya Iman, pakisalam lang family ko, Mami, ang Aban at Kila, Bibiken, Hania, Baitungal at Ina na nakikinig. Thanks Mami and syukran po from Bulaw ng Marbel Matalam. Panghapon sa mga taga Marbel dihang Dapita. Uy, ibalita ninyo ha, kanang madungog na kaayo sa inyohang mga radio. Kanang mga radio ba? Transistor radio. Oh, ang ato ang 102.3 mga ka-joiners. Perting kusog diya sa Marbel hangtod pa na sa General Santos o ingon man sa Sarangani Province. Ayan. Try po ninyo ha. Pakinggan nyo ang 102.3 Joy FM. Mila Villalos Bernardino. Maayong hapon, Mami Joy. Shout out from Matalam. Request ko kanta Sana'y Magbalik by Jovit Baldivino. TY po and God bless. Ayun. And also from Halya Iman. Napakisalam lang. Tapos na to. Maricel Kalugmok Amodo. Oh, maayong hapon, Mami. Shout out sa ako ang family sa Bukid na always naminaw sa imuhang programa. Thanks sa pagbasa, Mami. Watching from Davao. Geraldine Landasan. Uy, kumusta, Lin? Miss you, Lin. Ako uning inanak sa kasalba. Akong anak. El Villanos Diano, thank you for watching. Lumon, maayong hapon, Mami. Joy, shout out na ako diya sa Pantuyan. Si Coach Loloy Miguelas. Si Long Aguilon, Pingping Aguilon. Oga, Yutets Andy, call katog malito, call nowhere Indawa, kana lang Mami Joy, maraming salamat. Nas Landasan, salamat Mami, pa-shout out, ay salam pala. Pa-shout out naman ako sa mam nga, family Landasan, oh mga family Landasan, sa Kabakan, Barangay Pidtad. At sa Carmel, lalo na sa anak na si Dato Yasser Landasan, sa ama ko na si Mondato. Mami ang nag-shout out si Nas Landasan watching from Tondo, Manila. Boss Kapungas, Mami, request ako ng song Sana'y Magbalik. And Leia, maayong hapon, Mami, listening from Arakan, North Cotabato. Request kong song, Mami, na huwag ka nang magbabalik. Huwag ka nang magbabalik. Ayaw, galit ka, Leia. Angelica Lagungan Baindoy, shout out Mami watching from Papag po, TY, Janelle Banugan, kumusta na po kayo dyan, Mami? Ay, okay lang Janelle, thank you sa pagpangumusta. And also kay Lumon, may hapon Mami, ask unta ko pila ka ML ang pwede sa 1 year and 6 months na, pwede na kaayo ng isa ka kutsarita ana, ha? Ayon sa kidiyaki. Subukan mo. Kung makaingong ka wala epekto, oh, himuan nag isa ka kutsara sa dako, ha? Kay di ba mamroblema ka anak, sigig pangayog pagkaon. Pagkabusog, matulog. Sige, salamat kaayo. Jenny Arsenio, shout out po Mami, watching from General Santos. Try daw Jenny, kung naakay radyo diha, kuhaa daw ang 102.3, no? Kay maunag yun ni, dugay-dugay po ang ato ang transition, no? So, karon na sa 102.3 na yun ta mga ka-joiners. Langga Gama, thank you for watching. And also kay Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, shout out kay Bulaw na nakikinig at Halya at Ina. Thanks and syukran po sa pagbasa. Apuan, Jelhan. El Villanos Diano. Hello daw, greet na ako si Kapitan Kim Magnaos. Magbutong diha sa may barangay Taukanga. Salamat sa pagbasa, Mami. Layo pa tong election, ha?
Lemelo mangyaw, mami, pag-reach ako ang bana na natulog. Ay, di sila kadungog. Di siya kadungog kay natulog. Ayan, Ria Jean, pisukan bungadon. Good afternoon, mami. Hello sa bungadon family. Thank you po, mami. Request kong song, binaliwala. Si JD1, good afternoon, mami. Greet mo po ang family Petilo. Lalo na, dyan sana po, lalo na si Papang Onyok, Kuya B-Boy. Ayan, sa gikan kay CJ. Annalyn Adolfo Tapio, mami, good PM po. Pa-shout out sa mga kasamahan ko dito sa bahay. Nakikinig ng programang Dear Mami Joy. Si Norabel Delon, Michelle Palaw, Sherilyn Takilid, at kay Melanie Sambiar. Watching from Mantaw, Barangay Kigan. At pa-request ako ng song Paubaya by Moira. Limuel Lomangyaw, greet na ako ang mga anak si Limuel Francis from Madian, Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. Ayun. Bert Pawin, good afternoon. Musta pa shoutout ko? Watching from Bislig, Surigao del Sur. Salamat pag shoutout na ako ang mga ang Mama Susan sa panlaisan og sa nag-iisa kong anak. Salamat, mami. Daghana na, oh, taas na kaayo. Ismael Ada Sulaiman, shout out kila Jabar, Ada Jarasid, Salikan from Kabakan. Nahala, move on na muna tayo ha, kasi 18 minutes na po. Makaraan ang alauna ng hapon at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Oy, murag Tagalog takaron ani. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, mami. Tawagalan ko sa pangalang Johan. Aywan ko lang, mami, kung tama ba na ipinaabot ko po sa inyong programa itong aking kasaysayan. 24 years old po ako nung mag-asawa. Hindi ko nasasabihin kung ano yung profession ko. Pero ito lang ang tanging paraan na alam kong mapapagaan po ninyo ang aking loob. Kailangan ko po, mami, ang tulong mo. 31 na po ako ngayon at isang anak. Nung nasa duty po ako, nung pauwi na, napakalakas ng ulan. Kahit nakapayong ako, basang-basa, biglang may huminto na sasakyan. Kilala ko siya pero hindi kami close. At bihira lang talaga kaming nagkikita ng hindi sinasadya. Huminto at sabi niya sumakay na daw ako. Ihahatid na niya ako. Hindi ako pumayag. Sabi ko, wag na po, salamat at nakakahiya. Binata po siya, mami. Ang sabi niya sa akin, pag hindi ka sumakay ngayon, bababa ako. Para mabasa rin ako katulad mo. E di, sumakay na lang ako. Basang-basa yung loob ng sasakyan niya dahil sa tulo ng payong ko. Sabi ko sa kanya, kakahiya naman ito. May mga tricycle naman doon. Sabi niya, dito ka na nga sa loob eh. So ayun. Sabi niya, di na kita mayaya magkape. Basang-basa ka eh. At yun, hinatid talaga niya ako sa bahay. Nagtaka naman ako sa kanya dahil alam niya yung bahay ko. Nung huminto siya na wala naman akong sinabi kung saan ang bahay ko, sabi niya, oh, baba ka na. Nagulat ako. Sabi ko, paano mo nalaman ang bahay ko? Sabi niya, wag ka na magtanong.
Bumaba ka na. Basang-basa ka, oh. Mula noon, inaabangan niya ako paggabi ang duty ko. Di naman niya magagawa sa araw dahil may trabaho din siya. May kaya ang pamilya niya. Tatlo lang sila magkakapatid, puro tapos na. At hindi naman nila pinraktis yung kanilang profession. Pareho silang nagnegosyo. Negosyante kasi yung mga parents nila. Kaya siguro na-influence ng parents. Puro nagbi-business. Dalawang sasakyan yung ginagamit niya. At dahil nga sa inaabangan niya ako, ang corny ko naman, kung tanggihan ko siya. Hanggang sa isang pagkakataon, sinabi niya sa akin kung pwede ba siyang umakyat na ligaw. Sabi ko sa kanya, alam mo, Muslim ka, Christian ako, baka nakalimutan mo. Sabi niya sa akin, ikaw naman, you are creating divisiveness. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman. Inunahan na kita. Kasi, di ba, maraming bagay ang hindi tayo magkaparehas. Sabi niya, huwag mo na isipin yun. Pareho naman tayo tao. Hanggang sa tagal na lagi niya akong sinusundo, napasagot na rin niya ako, Mami. Natutunan ko na rin siyang mahalin dahil sa napakabuti niya sa akin. Hanggang sa sabi niya sa akin, pakasal na tayo. Sabi ko sa kanya, dalawang taon pa lang ako nagtatrabaho. Gusto ko pang mag-enjoy alone. Sabi niya, mas enjoy pag dalawa tayo. Sabi ko, siguraduhin mo na gusto mo talaga ako, na kaya mo akong mahalin. Sabi niya, pag mahal mo ang isang tao, naiintindihan mo. Huwag lang natin gipitin ang isa't isa. Para sa mga do's and don't. Sabi ko, sige, okay. Sabi ko, pakilala mo ako sa mga parents mo. Sabi niya, ang totoo, kilala ka na nila eh. Hindi mo lang sila kilala. Dahil minsan pala, naging pasyente ko yung mother niya. At ikinuwento ako ng mother niya sa kanya na may nurse akong nakilala. Siya yung duty nung na-ospital ako. Maganda, mabait. Magkaedad lang kayo. Hindi ko sinabi na kilala kita. Yan ang sabi niya sa akin. Yun, pagdating ko sa kanila, nawakaan ko nga yung mother niya. Grabe ka, welcome ako sa kanila. At hindi talaga nila ako pinayagang umuwi na hindi kami nakapaghapunan. At mother niya mismo ang nagsabi na, oh, ano pang hinihintay niyo? Gusto ko na magkaapo, magpakasal na kayo. Na-overwhelm talaga ako, Mami. Sabi ko sa sarili ko, walang problema to. Kasi, boto yung parents niya sa akin. Nakasal kami. After 1 year, nagkaroon kami ng anak.
ang buong akala ko mami magiging masaya ako. Pero pag birthday nung baby namin ng isang taon, maraming bisita. Sa dami ng bisita ay isang babae doon na hindi niya pinakilala sa akin. Nakaupo lang yung babae na may mga kasama at nakita ko sa asawa ko na grabe. Doon na palagi yung attention niya. Pinagsisilbihan talaga niya yung lamisang yon. May nakita akong maputi, magandang babae na kahit man ako napahanga. Bigla akong kinabahan. Sa isip ko, more than 2 years pa lang kami na nagsama. Huwag naman sana. Sabi ko baka sobra lang akong mag-isip. Hanggang sa pagkatapos ng party, tinanong ko talaga siya. Ang sabi niya sa akin, alin doon? Ang daming babae doon. Ayon din describe ko yung suot, kung anong kulay, saan bandang lamesa. At yun, sabi niya sa akin, malayong kamag-anak, galing sa abroad, nurse din.

sa Pilipinas magtatrabaho for makaipon naman daw siya. At ayaw na daw ng mother niya na lumayo. Lumayo pa siya. Ayun. Mula noon, tuwing wala siyang trabaho, yung pinaka-day off niya ay Sunday, nawawala na siya. Samantalang dati-rati, yung araw na yun sa amin talaga ni baby. Hanggang sa nagreklamo na ako dahil ilang buwan na ganun na lang palagi. So tinanong ko siya, ano bang dahilan ng mga pagbabago? Hindi siya umimik. Sabi niya wala namang nabago. Yun lang. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Magto 27 ang edad ko noon. Sabi niya sa akin, Johan, ayokong masaktan ka. Ayokong mabigla ka. May gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ko, ano yon? Sabi niya, gusto kong magduwaya. Sabi ko, anong duwaya? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng pangalawang asawa. Alam mo naman siguro yan sa amin na mga Muslim. Bumuhos ang aking mga luha, mami. Sabi ko, wag naman. Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Ang totoo, yan ang kinatatakutan ko. Nung nililigawan mo pa ako, tatandaan mo pa ba yung sinasabi ko na magkaiba tayo? Isa yun sa mga tinutukoy ko. Pero sabi niya sa akin, payagan mo na ako. Sabi ko, sino ba? Sabi niya yung malayong kamag-anak ko na nandito noong birthday ni baby. Sabi ko, kaya pala kinakabahan ako. Iba ang kutob ko. Sagot naman niya sa akin, sagutin mo ako kung papayag ka ba. Sabi ko sa kanya, paano kung hindi ako pumayag? Sabi niya, kailangan mong pumayag. Kung talagang mahal mo ako, papayag ka. Sobrang takot ang aking naramdaman. Iniisip ko na iiwan niya ako. Kapag hindi ako pumayag. At sa mga panahon yun, grabe ko siya kamahal. Masayang-masaya ako sa piling niya. Parang bumagsak ang mundo sa akin. Nung time na yon na gusto niyang mag-asawa ng pangalawa. Pero dahil sa takot, pumayag po ako, mami. Pagkatapos noon, tinala niya yung babae sa bahay. Sabi ng babae, alam ko ang naramdaman mo dahil babae rin ako. Mabuti ka nga na una. Ako ang pangalawa. Pero wala akong magawa dahil ito rin ang gusto ng mga parents ko. And besides, mahirap naman tanggihan ang taong to. Napakabuting tao, di ba? Kaya mo siya ginusto. Hindi ako umimik.

sabi ko sa kanya. Alam mo naman pala na masakit. Bakit ka magpapakasal? Wala daw talaga siyang magawa. Sa madaling sabi, Mami, nakasal sila. Gustong-gusto ng asawa ko noon na daluhan ko ang kasal. Pero nagmakaawa talaga ako sa kanya. Sabi ko, sana maging sapat na sa'yo yung pumayag ako na magkaroon ka ng pangalawang asawa, pero para panoorin kita na ikakasal sa ibang babae. Di ko kaya para akong mamamatay. So natuloy ang kasal. Akala ko magiging maayos lang dahil mahal naman niya ako eh. Pero mula nang makasal sila, madalas siya nandoon. Samantalang sabi niya, hati ang araw. Pero ang nangyari, dahil sa mapera rin yung babae, nagpagawa ng napakagandang bahay. At doon na lumalagi yung asawa ko. Umuwi sa akin kapag naghahatid ng bigas, grocery, at nagbibigay ng pera. At para sa aming anak, halos hindi na natutulog. At yung paminsan-minsan na natutulog, hindi na tumatabi sa akin. O kung tumabi man sa napakalaki ng kama namin, natutulog ka agad ng nakatalikod. Sobrang sakit ang aking naramdaman, Mami. At ngayon, 31 years old na po ako. Seven years na rin kami. Nag-aaral na ang baby namin, samantalang yung pangalawang asawa niya, nakatatlong anak na sila. Napakasakit. Parang hinihintay lang niya talaga na bumigay ako. Parang hindi lang talaga niya kayang sabihin na gusto na niya makipaghiwalay. Pakiramdam ko, yun na lang ang hinihintay niya sa akin. May bahay naman din ako na maganda ang pinagtulungan naming ipagawa. Hindi rin pwede na hindi ako patuloy na magtrabaho, lalo na sa sitwasyon ngayon. Pero talagang napakalamig na po ng aming relasyon, Mami. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kinasal kami sa Muslim rites. Ewan ko kung legal ba yun, naparehistro ba. Sa pagmamahal ko sa kanya, hindi ko na inalam yun. Mas mahalaga sa akin yung makasama ko siya. Dahil mahal na mahal ko siya. Yun ang nangyari kasi, Mami. Kaya, ito ngayon ang napakalaking problema ko at napakasakit. Hindi ko na rin nakikita yung second wife niya. Hindi na rin niya pinagtrabaho. Madalas silang pumupunta sa ibang bansa kasama ang mga anak. Samantala kami, parang sa pangalan na lang na pamilya niya. Siguro napansin ito ng mother ko. Kinausap ako ng mother ko, sabi niya, Johan, may sariling buhay ka. Nakikita kung hindi ka na masaya. Sabi ko sa kanya, bakit ba, ma? Hindi naman na. Masaya ako. Sabi niya, pareho tayo babae. Ramdam na ramdam ko kung ano ang nararamdaman mo. Umiyak sa akin yung mama ko. Sabi niya, anak, huwag mong parusahan ang sarili mo.
Alam pong yung ginagawa mo parang gusto mo lang manindigan. Para lang gusto mong isipin na hindi ka talo. Huwag. May pagmamahal ka pa ba sa kanya? Kung mayroon man? Bakit? 31 ka pa lang. Batang-bata ka pa. Magdesisyon ka para sa sarili mo. Huwag mong igugol ang panahon mo sa taong nagpakasaya habang ikaw parang nagluluksa. Pag-alis ng mama ko para akong natauhan, hindi alam ng mama ko na matagal-tagal na rin na hindi ko na nararamdaman yung asawa ko. Paano mo nararamdaman? Hindi na nagdadampi yung aming katawan. Hindi na kami magkasamang kumain. Hindi na kami nag-uusap. Hindi ko na siya naaasikaso kasi hindi na halos umuwi. Mabuti na lang 3 buwan sisilip. Minsan, magpadala ng kung ano-ano, mag-uutos na lang. Ramdam kong mahal na mahal niya yung pangalawa niyang asawa. Pareho sila Muslim. Hindi ako magtaka kung talagang magkaintindihan sila. Mami, tulungan mo po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasal po kasi kami, pero hindi ko alam kung legal ba yun. Sana mapayuhan po ninyo ako. Nang gumaan naman ang dibdib ko. Sana po, Mami. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Gumagalang, Johan.

46 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon na sa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, balikan na po natin yung ating letter sender si Johan. Baka po maubusan tayo ng oras. Magandang hapon sa iyo, Johan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, Johan, madalas sinasabi ko po talaga yung pag-aasawa. Para kang sumusugal din yan eh. Yung sinasabi mong feeling mo na love, mahal mo talaga siya. Alam mo yung I love you? Nagbabago yan eh. Pag masama ang loob mo, hindi mo siya love. Pero pag masaya ka sa kanya, love mo siya. Ganyan yan. That is why ang pinaka-importante sa isang relasyon ay ang commitment. Alam mo yung kahit anong galit mo, pero yung husband mo, pagdating sa mga pangangailangan, committed siya. Papatid ng bigas, ng grocery. Pero yung inyong personal relationship as husband and wife, parang hindi siya talaga committed sa'yo. Parang wala siyang commitment. At pag ginagawa niya siguro yung pagpapadala ng kung ano-ano dahil may anak kayo. Tingin ko, mahal ka talaga niya nung una. Pero may nakilala siya, malayong kamag-anak, pareho sila Muslim. Pag nananalangin, nagkakaintindihan sila. Sa pagkain, malamang nagkakaintindihan din. Maraming bagay talaga yung magiging pareho sila. Kaya siguro, masyado siyang nahumaling doon. At kung sa ganda naman, ikaw na mismo may sabi kahit ikaw babae, eh talagang attracted ka sa kanya dahil sa ganda niya, na-attract ka rin. Para bang gusto kong intindihin na para mong sinabi na wala ka nang hahanapin pa. Siguro, kahit sabihin mo mang mahal mo siya, tama yung sinabi ng mother mo na baka naninindigan ka na lang para hindi sabihin na natalo ka. Sa mga kaibigan, sa pamilya, baka nahihiya ka na mahiwalay ka sa asawa. E baga, ganong iniisip, alam mo yun. Kaya siguro, andiyan ka pa rin. Kahit na alam mong hindi ka na nga niya tinatabihan, hindi ka na niya inuuwian. Kaya itong sasabihin ko sa'yo, kung tama man ako na, kaya andiyan ka pa rin. Dahil sa sasabihin ng tao, huwag na. Isang napakalaking pagkakamali. Yung iisipin mo ang ibang tao at babaliwalain mo yung nararamdaman mo. Yung kawawa ka masyado sa sitwasyon. Oh. Kaya, ako, pabor ako doon sa sinabi ng nanay mo. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo. Huwag ka naman magpaka-martyr ng dahil lang sa gusto mong manindigan dahil maaaring iniisip mo na matatalo ka. Huwag. 31 years old ka pa lang. Napaka laki pa ng pagkakataon mo na makakita ng totoong lalaki na magmamahal sa'yo. Kaya kung ako ikaw, habang maaga pa ba yung 7 years na naging kayo? Kung hinihingi mo kung ano ang maipapayo ko sa'yo, hiwalayan mo na siya. Malamang hindi ka na mahal niyan. Kaya lang nagpapadala pa ng mga kakailanganin niyo dahil sa anak niya. Gusto niya maging responsable sa anak niya. Pero pagdating sa'yo, wala na. Wala ka ng saysay sa buhay niya. Hindi ka na mahalaga sa kanya. Kaya kung ako ikaw, huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao.
Di naman sila ang nagpapakain sa'yo. Dili man sila ang nagbati kung masaktan ka, di ba? Di naman sila ang nakakaramdam kapag ka nasasaktan ka. Mas mabuti na yung tumiwalag ka na. Yung kasal niyo, legal talaga yan. Kinasal kayo, maraming tao, maraming nakakaalam. Kahit wala pang document yan, wala pang papel, legal pa rin yan. Legal yan. Pero kung hindi man na-register yon sa Sharia Court at sa balaod sa tao, kailangan na gagawa pa kayo ng may mga document pa na kakailanganin yan. Sino yung nagkasal sa inyo? Ano ba ang tawag niyan? Nakalimutan ko. So kukuha ka ng document na magpapatunay na kasal talaga kayo at kinasal kayo. Sino yung nagkasal sa inyo na imam? Sino yung mga naging nandoon? Sigurado may mga sponsors kayo. Oo. Ayun. Na may makapirma doon. Para yun ang isubmit mo sa Sharia Court for annulment. Oo. Ayun ang pagkaalam ko ha. Pero pwede mo pa namang itanong talaga yan. Pumunta ka sa Sharia Court. Yung korte ng mga Muslim. Itanong mo yan doon. Madali lang sa kanila yan. Kapag mabigat din yung dahilan mo dahil yung obligasyon niya bilang asawa, hindi niya ginagampanan. Hindi ka na niya tinatabihan. Yun ang isa sa pinakamabigat na magiging dahilan dyan na hihiwalayan mo na siya. Oo, pagkatapos niyan, pag na-divorce na kayo, maghihintay lang kayo ng IDA period, yung 3 months na IDA period, na para bang hindi ka muna mag-aasawa kasi baka magbago ang isip mo, pwede pa kayo magkabalikan. Pero after 3 months, wala na yon. Magiging wala na ang visa. Kung walang mga revision sa yun yung mga noon-noon pa na alam ko. So, mas maganda, pumunta ka na ng Sharia Court. Kausapin mo na asawa mo. Sabi mo, ramdam ko na hindi mo na ako kailangan. Dahil, para na lang naman akong tau-tauhan dito. May mga anak ka naman din dyan sa pangalawang asawa mo. Maghiwalay na lang tayo. Kanya-kanyang buhay kayo. Kailangan na maging malaya ka. Malaya ka sa kanya. Kasi siya malaya eh. Oo, ikaw. Dapat maging malaya ka na rin. Yun ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo na siya. Ayaw na pag-antos. Ay nahuna-huna ang sasabihin ng mga tao kung yun man ang dahilan. Kasi karapatan mo naman din maging masaya. Karapatan mo rin na lumigaya. Maraming salamat, Johan, sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam kong napapagaan ko ang loob mo pagkaminsan. Maganda rin talaga yung nakakarinig tayo sa ibang tao kaysa doon sa iniisip natin, sa nanay natin. So ako mismo, kung hinihingi mo yung advice ko, hiwalayan mo siya. Hindi ka na mahalaga sa kanya. At you deserve to be happy. Dagan kayo ang mga nagatanaw sa ito ang programa karon, si Boss Desi Cayetano. Shout out daw boss ko sa Kidapawan City. And si Boss Kapungas, shout out daw kay Uncle Morales nga naminaw sa Imoha tapos nagtanaw sa Imohang Live. And also si Ismael Ada Sulaiman, shout out kila Jabar Ada Jorasid Salikan from Kabakan. John Lee Benito, request daw siya ng song, Sanay Tayo Na. Mary Jane Aguimod Dandy, good afternoon, kumusta naman ka? Ayan, kasi kumusta ani ako.
Kung ako man, okay ra ko. Edwin Manabal Agimod, good afternoon, Mommy Joy. Greet na ako ang partner na si Glory Fee Kobnag. Love you always, my love. Thank you, Mommy. God bless you. Kaya inyong I love you, ha? Dapat consistent mo. I love you karon ron, ugma, I hate you na. Rasol Bakana, Iman, Mommy, salam. Salam sa Family Aban at Iman dito sa Marbel. Thanks po and syukran. Baka may radyo kayo dyan, Rasul. Tune in mo daw ang 102.3 kay Kusog Gaimidiha. Nagalibot ang amo ang mga kauban karon kay gina-check nila ang signal sa 102.3. Shout out ko, Mami, Family Banoy, sabi ni Elman Banoy, Ashley Awit Aquino. Pakigreet naman ang Awit Family, Uduyan, Aquino and Aquino. Thanks po, Mami, from Kaningag. Emeline Agimod Tanding, good afternoon. Shout out na ako ang papa og mama na akaroon sa butay. Salamat sa pagbasa, Mami. Rofa May Camille, hello po kang Papa Roland Camille og Mama Berlinda. Masumpad Camille at sa lahat ng mga taga-Baugo. Ayan. Ernie Bordali, hello, Mami. Pa-shout out nga naminaw sa imong live watching from Barangay Singaw. And Benji Basikong Vlog, maayong hapon, shout out po sa iyo. Jonel Banugan, hello daw sa iyang kauban na si Jake Banugan. Benji Basikong, tapos Evelyn, oy si Evelyn Lonzaga. Udpi, Mami Joy, pag-greet na ako si Sol Pascual og happy birthday. Salamat, Mami. Ayon, happy birthday, Sol. From Evelyn Pua Lonzaga. Hulat-hulat lang, Linhang. Athena Budadong Masinaring, good afternoon, Mami. Shout out from Butay, Mami. Maing hapon sa mga taga-Butay. Madiyan na dumdak na mayo doon sa Antibo. Kimberly Pipayan, good PM, Mami. Greet sa Pipayan Family and Sumil Family from Sultan Kudarat po. Thanks sa pagbasa, Mami. Yung mga taga-Sultan Kudarat, B, kung na amoy radyo, paki-tune in daw sa 102.3, mga ka-joiners. Kwentuhan nyo ako bukas, ha? LG Landau, Fio Timigen, or good afternoon. Nahala, Fio Timigen din sa iyo. Pa-shoutout lang po ang Family Ambol, Landau, Paladin at Auntie. At sa lahat ng nakikinig from Sitio Olango po. Ayan, Barangay Luba, Labungan. Thanks po. God bless. Marivet Daduli, thank you. Daniel Calixtro, thank you for watching. Boris Lino Donato, thank you. Mercy Maynopas. And also kay Dimas Digamo, Shirley Makusang Banoy, thank you for watching, guys. Jendelin de la Serna Basay, Mariano Banabal Malitok, Jomar Banugan, Larry Batinoy, Rix Maganda, Mariki, Nicole Matangkas Antonio, Norhata Patok Bituanon, Mariano Banabal Malitok, Ray Lunay Bagaris, hello daw sa batiin daw ang Dream Image Events Organizing Services and Salon. Ana, gyud na siya kanang para-paraan. Ayan. Para sa inyong wedding, birthday, o kung sa pabadiha ng mga party-party, hala, adto lang mo sa Dream Image Events Organizing Services and Salon. Kay KMG Kosgapa, thank you. Jasmine Masangid Limindog, Pin Lombos, Villasita Caliguna, Jerboy Punto, Janelin Pingot, Jasmine Masangid Limindog, Kukoy Masangid, Althea May Onday, Jeremy Rose Arcio, naku, wala na tayo oras. John Mariano, ayan, hello John. Salamat kaayo mga ka-joiners, ha? Sorry, good. Kaya wala naman tayo oras. Salamat sa inyohang pagtanaw. O palihog kung naamoy radyo, pakitune in sa 102.3 Joy FM po. Ayan, kinsa kay nag-birthday ka ron, no? Kay maingon ba na sila, grabe man si Mami. Uy, usahay ka ng uban, kanang basahon kung kinsa'y nag-birthday. Pero usahay, wala. O niya, dili na minaabot sa iyang birthday. Uy, birthday ni Bert, River ka ron. O na, on live po ni si Gina. Grabe yun ni sila ba? Mag-birthday lang gani, mag-live yun. Grabe yung handaan ni. Oo, kanig yung si Gina o si Bert River, si Gina Ilugba. Oo, na sila sa Hong Kong karon. Oo, dito sila nag-celebrate sa birthday. Panguli na mo, Day. And also kay Jomalin Bundan Tigbaw. Oo, gimingaw ko ng ayo. Christine, birthday po ni Christine karon. Rizal Castro.
Og Riza May Obenza, Johnny Malintad, Rachel Baltazar, Jalvi Mongkas, ayan, Junwan Manggudgaron, daghang nag-birthday. Elsie Francisquetti, happy birthday. Joseph Tumanggong, Dennis Magli, Waling. Ayan, mauna sila ang mga nag-birthday karong adlaw. At sa lahat po ng may kaarawan po ngayon, June 1, happy happy birthday po sa inyo. At ala, mag-anniversary ang Joy FM sa Caraga karong June 4. Oo, ilang taon na ba ang Joy FM? Chat lang mo ha kung unsay gusto ninyo, charot. Mga taga Joy FM Caraga, hapit-hapit na inyong anniversary. Oh, June 4. Wow, ilang taon na kaya sila? Kung na matandaan, sabihin nyo daw sa akin at saka kung mag-unsa mo ha. Salamat kaayo mga ka-joiners ha. Salamat sa padayon nga pagsalig sa mga produkto sa Yaki. Og salamat sa daghang kaayo nga mga pangutana, no? Og syempre sa tanang mga nagasunod sa 87.7 na Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental og sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang istasyon. Daghan kaayong salamat ha sa inyong dapita diha. Og syukran sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Og ingon man sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Partner nato dito sa Caraga si Dan Dalandan. Og ingon man sa mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato og sa ubang mga lugar nga maabot namo mga ka-joiners. Salamat gyud kaayo. Thank you so much. Buong South Central Mindanao, daghan kaayong salamat gyud. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi po tayo magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ayan, mainit pa rin ang hapon dito po sa Kinapawan. Mami Joy po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yud ka, di ba? Moingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo, ha? Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron magtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. Og syempre, ang tanan natong mga produkto adunay vitamin C. So pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan, ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell og tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag adlaw aron mapagawas sa lawas ang mga toxin kon hilo og iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban ni mong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na ug mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang iyang baho dili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa. no? So makaman sa pagyud na sa imong kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw. Apan do na kana asukar nga dili usab maayo kung taas ang imong blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayud sa imuha sa imong lawas ang eksaktong kadaghanon niini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani, mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy John. Tuloy-tuloy tayo ano, good afternoon, request ng song Kahit Mali ang Puso. Kahit Isang Saglit ni Martin Nevera. Pa-play po, thank you. Hello kay Judy Ann Dumadagon. Shout out nato iyahang bayaw nga si Cheche. Oga si Judy Ann, ay tapos na po. Adlawan. Oo, si Judy

Play ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita. Hello kay Kimberly Maliga. Good afternoon, Mami. And kay Tia Rosalita Gambong. Kang Papay, tas Mamay Kalipayan na naminaw sa atua, watching from Binaton. And hello, June Mario Mariano. Mayo nga pagpaminaw din ha, Kuya June Mariano. Villasita Caliguna. Shout out sa iyahang apo, Shaira Ibanez and Atina Ibanez Gansa ng PM Sobrecarica Raga. Cherry Rose Ansino Espinosa. Good afternoon, shout out sa Espinosa family sa SNA Sultan Kudarat. Thank you po. And Althea May Unday, good afternoon, shout out sa iyahang mga friends na sina Mary Joy Ugalde, Chris Sambiar, Ate Korean May Tapyok. Especially sa mama ko na si Annalyn Tapyok. Request ng song, Ocean Deep. Thank you so much, Kokoy Masanggid. Shout out. And Jasmine Masanggid Limendog. Shout out sa Masanggid family and Baka family and Las Camana family and Limendog family. Thank you. Janeline Pingot, good afternoon, shout out di ay sa iyang mama nga naminaw. Good afternoon, mama, I love you so much. And Jerboy Punto, God bless you po, mami. Pin Lumbos, shout out sa family Lumbos, Palaw family, pati na sina Eileen Palaw, Ate Jovi, request ng song Born For You. Thank you so much from South Upi, Maguindanao. Alas 2:32 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, pagkirang pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Kasi pa-upertabo sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaw na yun ang maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, kita man ko, wala man kulang na pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
8: Mano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
8: Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
8: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado kapsul pre.
8: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
7: Ganado kapsul.
5: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, huwag mabura. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sala, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugoy mo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabur. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma. Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unaho nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag yun na siya grabe, dali na kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kaning Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o na mo gigawas kaning Belongga Gold. Pero kaluoy sa Ginoo, ang tanan gayud nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayud. Maayog yun na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mauka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mauna nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa, mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka-epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulayi ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

atua. Kining bilongga gold, maayo-kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klase mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala.
2: Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So lairagod ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuha ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas ka na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Music all day. Enjoy.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas ug kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil. Dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma, mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomonimo ka na og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto o gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo, mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang, matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag yud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayo gyud na siya, mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahona, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo, mga kababayan, ang atong mga produkto mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto kayo muna, agyod. Pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Kung saan ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa KDIAC

0: Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kape sa Yaki. Mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya, ha?
1: Ganado, alas ka na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Music all day.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga mutana.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay kana high blood po sa una. Pamino, magusarad yung may doon ang Yak. Sige, tisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: naman.
1: Igala sa kamayang buntag ninyong tanan, welcome ganun sa inyong durmanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta higala? Karong adlaw nga Martes, sa petsa ados ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Good morning, anak ninyong tanan. Sa itong mga kaigsunan garon, asang dabita dinis probinsya, skurabato na gimna sa mga sigbi na itong probinsya, garehiyong nagapalamati nining atong durmanon. In simultaneous sa broadcasting kita karon nga na sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gini sa tinig 43, Jan Andro Tabugok. Uban kita, hangto na lang sa isa nga ni sa atong tulumanon, garong bundaga. Majo nga bundaga na kaninyong tanan, manong manang sa atong mga drivers karong nga nas kadalanan, mga pasahero, mga mamamalit o mga tenderos-enderos. Siyempre sa atong mga kaisunang mga mag-uuma nga na sa mga kabranggayan, majo nga bundaga na kaninyo. Igala, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong balitang lokal at ang inyong detalye ini. Headlines. Brigada Eskwela launching provincial level o sa Cotabato School sa Division Marampusong Gipiligayon kagahapong adlaw dito sa Barangay Manubisa sa Magpeda, Cotabato. Headlines. Sa atong balitang provincial karong buntaga at ang inyong mga detalye ini ha, unya sa atong pagpadayon. Madyo nga buntag day una, una na kumalimtan ang atong higala dihang dapita sa may Barangay Manubisa sa atong higalang Barangay Kabitan. Madyo nga buntag o uban ng iyang barangay council. Headlines. Sa atong balita nga provincial karong buntaga, upat arestado ano sa kining pag-ismagol ni ining mga armas sa formal na nga pagkasuhan kuno karong adlawa. Samtang halos sa 2,000 ka mga tinunan sa duha ka base sa MILF nagkahiusa og dili kuno kini pinugsanay sigon sa mismong leader. Sa atong balitang nasunod karong nga buntag, existing manhunt team sa alang sa pagpangidak ng Senator Bato igo kuno sa karon sigon sa PNP. Samtang niya gipaniguro nga andam gayod kini sa epekto sa El Nino. Sa atong balitang international karong nga buntag, Brazil ginamonitor na ang duha ka posibleng kaso sa Ebola DRC outbreak padayon pang gikabalakan. Lima ka tao patay sa karambola sa mga sakyanan dito sa Virgin. Mga detalye ini unya sa itong magbalik human lamang ini.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilidad ni Mulay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kon. Mo sa manintaw hana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay ginuo nga nguhit naman mo.
9: Pero pag take og ganado,
8: nah, pintapag naman po. Abi, pamang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
11: Tinig ng bayan!
10: Tinig ng bayan!
1: Para sa Pilipinas, 14 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag. Sa laray sa itong mga balita, karong buntaga. Ginabantayan na sa health authority sa Brazil ang duha ka mga pasyenteng posibleng adunay Ebola infection sa lungsod sa San Paulo o Rio de Janeiro. Dungan ang kabalaka nga posibleng nga mukatag ang maong virus gikan sa Central Africa papaingon sa ubang nasod. Nasairan nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo. ang nakitaan sa Kalintura o gipailam sa isolation isip suspected case nining Ebola. Inoon na sa unang pagsusi niini negatibo kini sa Ebola virus sa apan palain pa siyang ginamonitor sa usa ka specialized infection sa disease facility isip pag-amping. Samtang sa Rio de Janeiro, usa ka lalaki sa Uganda ang gipailaw usab sa safety protocol. Human makasinati sa sintomas sama sa ubo o pagpangurog ingon man pagtatae. Sigun sa mga opisyal, nagpositibo usab gini sa malaria apan magpadayon pa ang ilang imbestigasyon aron hingpit nga mawagdang ang posibilidad sa Ebola virus sa nasangpit nga lungsod. Samtang adunay himsog nga panlawas si US President Donald Trump kanana namong resulta sa iyang tinuig nga medical exam. Sigun kang Captain Sean Barbabella nga adunay hakusog nga cardiac pulmonary neurological og overall physical functions ang 79 anyos nga US President. Gikinahanglan lamang sa US President ang mag-diet og wala nay uban pang bisan unsang angay kabalakan. Kanong lumang ni adtong nakalabay nga semana, may bisita si Trump sa Water Red National Military Medical Center alang sa medical examination. Samtang padayon karon nga nagkagrabe kuno ang outbreak sa Bondibogyo virus disease sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Niadtong Mayo 27, abot na sa 906 ang suspected cases o 223 ang namatay sa Congo. Niadtong May 29, napatikusab ang 134 ka-confirmed cases. Lagip na ang siyam dito sa Uganda o 18 ang kumpirmadong namatay. Dungan ini ang usa ka kaso gikan sa US nga ginatambalan karon dito sa Germany. Alas 5:17, samtang miangkon si Eileen Wang ang kaning alkalde sa Arcadia, California sa kasong federal nga siya ang lihim galihok isip ahente sa China aron nga magpakaylap og mga propaganda. Sigun sa mga investigador, si Wang og ang iyang kaning fiancé ang nagapadagan sa website unod ang mga artikulong aprobado sa gobyerno sa People's Republic of China. Giangkon ni Wang nga siya ang gadawat og direkta gikan o gadawat o direktiba gikan sa mga opisyal sa PRC o nagapose sa mga unod diini nga wa gayod masayod ang gobyerno sa Amerika. Ang website ang nagmistula nga daw regular nga news site apan na may halong propaganda nga nakalusot nga na sa mismong komunidad. Si Wang ang napili sa Arcadia City Council na niadtong 2022 o mikanaog nga na siyang katungdanan human nga milugwa ang maong kaso. Samtang sa atong balitang nasunod karong adlaw, unahan nato kini sa good news. Sa muarang kada karong adlaw ang dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo sigon sa Department of Energy. Sa abiso sa DOE, dako ang ikauso sa presyo sa lain-laing mga produktong petrolyo kung asa mo uso sa 9.26 kada litro ang diesel, 4.76 kada litro sa gasolina o 10.86 kada litro sa kerosene. Sigon sa Energy Secretary nga si Sharon Garin, dutay nga mubalik ang presyo sa masa usos nga level human ang nakalabay nga pagtaas sa dala sa tensyon sa kinatibuk ang merkado sa lana. Samtang nga giawag garon ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Accord nga ibasura ang Articles of Impeachment batok ngadto kaniya og gatagag duot na adunay fatal constitutional, procedural og substantive defects. Sa usa ka taas nga tubag sumiter sa iyang mga abogado dito sa Senado kagapong adlaw. Gikan ayon ni Duterte nga dili matud pa wa matud pa nakatubaga sa sumbanan sa konstitusyon ang reklamo nga angay gayud na kining ibasura. Usa sa mga nagunang argumento sa kampo sa Vice Presidente ang matud pa kalapasan nga na sa otoridad sa House Committee on Justice human ining magpaligayon og gitawag nga mini trial nganha sa maong reklamo. Samtang nagatuo si Senator Rafael Tupo nga adunay posibilidad nga adunay duha ka mga senador gikan sa majority block ang mubalhin nga na sa minority block tungod na matud pa sa dili pagkauyon nga na sa gakay natabo karon sa Senado. Sa usa ka pamahayag napansin matud pa niya nga dili nakontento ang pipila ka mga miyembro sa majority taliwala sa baguhay lamang atensyon o hisgutanan sulod sa taas nga kapulungan sa Kongreso. Sigon sa senador, adunay duha ka mga miyembro sa majority block ang dawaw dili komportable nga nasa gakay tabo subay usab sa ilang lihok o pamatasan. Apan wa na niya hingan likon kinsa kini. Sa kasamtangan, adunay 11 ka mga miyembro sa minority block o 12 usab sa majority block. dili laki ba sa maong ihap ang aktibo nga majority member nga si Ronald Bato de la Rosa nga nagpabiling nga wa nagpakita nga sa publiko human milugwang iyang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Gipatikos karon sa Senate Minority Bloc ang daw pag-boycott sa tanang mga miyembro sa Majority Bloc sa plenaryo session na kagahapong dawa. Human ang voluntaryong pagtahan ni Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad. Sigon sa 11 ka mga miyembro sa Minority, gitawag nga Solid Bloc 11. Naghulata lamang sila og duha ka oras alang sa gidakdang 5 PM o PM plenary session apan wa nasugdi kini tungod sa dili pagtambong sa tanang mga miyembro sa Majority Bloc. Lagib niini sa Senate President Alan Peter Cayetano, dugang pa niya nga ang boycott kuno ang usa ka lakang daw pagbaliwala nga na sa responsibilidad. Bago ang dili pagtambong sa plenaryo, giubanan si Estrada nila Cayetano og pipila ka mga miyembro sa majority nga sila Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camila Villar og Marca Villar bago gipatuman ang iyang pag-aresto kalambigit sa warrant gikan sa Sandigan Bayan na dala sa kasong plunder nga adunay kalambigitan sa matod pa flood control anomalies. Alas 5:21 Philippine Standard Time, aduna pa yung mainiton panag tubag sa Senado dali ni Senate President Alan Peter Cayetano og DILG Secretary June Vic Rimulya samtang gipatigayon sa PNP CIDG ang pag-aresto ngadto kang Senador Jinggoy Estrada kalambigit sa kasong plunder samtang ipatuman ang warrant of arrest. Gatagag doon ni Cayetano nga angay gayod respetoon ang institusyon sa Senado og tugtan na si Estrada nga mulugwa una bago kiniarestohon. Sigon kaniya, respect the institution, this is not about Jinggoy. Kanaanggi ka na yon sa mga opisyal. Hugtanon usab nga mitutol ni Sir Molya og gatagag doon nga nawala na ang pribilehiyo sa Senado human ang insidente sa pag-ipsot ni Senator Bato de la Rosa gikan sa protective custody. Kana ang butang gika bingkil kagahapong adlaw sa duha ka mga tag-as nga opisyal ang panagbingkil ang nakahatag duot sa mas limuot nga isgutanan sa gahom tali sa legislatura og ingon man ehekutibo.
11: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Kadto ang unang laray sa tong mga balitaan karong buntaga gikan sa mga balita sa international ingon man na balitang nasudnon. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
7: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, nakahat na niya, wala sa buuan, buhok. Kana kinalutan ganyan niya napahak mato yung butangan ako yakin nanupulit siya drama dito yakin.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
13: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Buhay ginoo nga nguhit naman mo.
13: Pero pag take o ganado,
8: na, pintapad naman po. Abi, paramang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
14: Sweetheart, ready na!
13: Wow, kasweet ba o?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong mistong pasagot, sweetheart.
14: Naming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red phanax ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Oh, sige, sweetheart.
15: Ikaw pod ha? Higa pod ning okay ra 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan og himsog tang duha.
16: Mmm! Kalamit ba? Sa okay ra 5-in-1 coffee.
15: Unya sweetheart ha?
11: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Oras sa Pilipinas sa alas 5:25 na Philippine Standard Time sa laray karon alang sa ato nga mga balita nga probinsyal karong buntaga.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Awit na kay maglibot-libot na kita sa lain-lain nga parte dinhing bahina sa Mindanao. Maadyo nga buntaga sa ato nga mga tagapalamati karon. Live kita nga madunggan karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa laray sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga, unahon tapag hagpat kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang lalawi sa may area sang Caraga region. Ipahigayon kagapong adlaw ang 47 regular session sa sangguniang panlalawigan dito sa session hall sa SP building sa Surigawa del Norte. Gidumala sa mga miyembro sa konseho ang pipila ka mga regular nga hisgutanan na kalambigit gihapon sa kalambuan na hinoon na nimo nga hapsay kini taliwala pa man sa pipila ka mga hisgutanan na nga giduso nganha sa maong plenaryo.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang opisyal ng gilunsad sa Surigao National High School ang Brigada Eskwela 2026 isip pagpangandam sa umabot nga pag-abli sa klase. Gipangunahan kini ni Flor Delis Flores ang principal sa maong eskwelahan. Uban si Joselito Kanda ang Brigada Eskwela Coordinator. Dumong sa maong kalihukan ang panag-usa sa mga magtutulog kini kanag estudyante, stakeholders sa mga voluntaryo o mga mga volunteers aron mapalambo o maandam ang pasilidad sa eskwelahan alang sa luwas nga pagtuon sa mga magtutungha.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong luksuhan karon ang area sang Northern Mindanao. Diin na dito nga dapita sa may Northern Mindanao, abot sa 136,000 pesos nga balor sa gidudahang shabu ang nakumpiska sa mga otoridad atol sa implementation ining search warrant operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Suma sa report, alas 9:40 sa gabi, dihang nagayusa nga ipatuman ang search warrant sa mga operatiba sa Provincial Drug Intelligence Unit o gubang unit sa PNB. Diin ang suspect na ilang si alias Totoy, 45 anyos minyo residente sa maong lugar. Bisan na wala ang suspect, nagpadayon gihapon ang operasyon na suod sa balaod o gagihimo kini atubangan sa asawa sa maong suspect. Na-recover sa operasyon ang usa ka dako nga heat-sealed transparent plastic sachet nga gituang unod ang gidudahang shabu. Na-recover sa ba ang gagmayang mga sachet gikan sa maong area. Sa kinatibukan, abot sa 20.06 grams ang gibugaton sa nakumpiskar nga gidudahang shabu nga abot sa standard value nga 136,000 pesos.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang 17 anyos nga lalaki patay samtang nanguha og marang. Atong siren ang detalye. Naunsa kanin tawhanan eh, no?
11: Tinig ng
1: atong siren ang detalye nini gikan sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
17: Sa kabataon nga lalaki nga 17 anyos nga naila sa pangalang Jovan human kini nakuryentihan samtang nanguha kini og marang dito sa Poroxais, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga unang nakaresponde, igamit sa biktima ang usa ka taas kakawayan aron makakuha og bunga sa marang, apan sa wala damha nasagyad ang maong kawayan sa linya sa kuryente nga gayong sakop sa transmission line hinungdan nga na kuryente amhan ang maong biktima. Naitabo ang maong nga trahedya sa Barangay Ribi diin usa ka batan-ong lalaki ang nakabsan gayo sa kinabuhi human sa maong nga insidente. Matud pa sa pila ka mga residente nga nakaresponde nagamit matupa ang maong nga batan-on og kawayan kauban ang iyang mga igagaw nga nanguha. Apa sa diha na kurintihan kini, wala na makasabot o gusay buhaton sa mga kaoban hinundan, mitawag kini sa lain ng mga tao nga makatabang kanila. Tungod sa kusog sa bultahi sa kuryente, nga may dagan paingon sa kawayan, dahil na kurintihan ang biktima o natumba kini. Nakita pa sa mga saksi, kinawatan kini sa iyang panimuot ang maong biktima. ang mga kaubang na biktima gilawsab nga iyara sa mga igagaw ang nga napakitabang kini sa mga tao nga nakapalibot dini apan medyo dugay-dugay ang pagresponde. Kani nakatawag pa sila sa MDRRMO sa lungsod sa Lala apan ulahin na naabot ang MDRRMO tungod kay wala na kini pabuta sa mga tagtungod o gidala na kini ngadto sa balay tabalanan alang sa hinanaling medikasyon o pagtabang sa mga doktor. Sa opisyal ospital matud pa gisulayan sa mga doktor o mga healthcare workers nga mabuhi pa ang biktima pag-usab apan matud pa sa gipahigayang CPR o pagtabang dito sa emergency room ang biktima wala na kini maka-survive pa o nakabsan kini sa kinabuhi. Nakarespondi ang Municipal Disaster Resilience Management Office o MDRRMO Lala apan dito sila padulong sa may ospital nga bahin tungod kay nadala na ang maong biktima sa balay tambalanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat, Renzo Malinog, gigan sa Maya, Joy FM, Pangilbay. Samtang sa ironda ang mga development usaba dito nga napita sa Maya area sang balita sa may Caraga region.
11: Ng Kanayunan.
1: Bubalik na sa regular nga lima kaadlaw sa trabaho matag simana ang provincial nga panggamanan sa Surigao del Sur. Sugod karong simana ha, kinihuman na gipaybalo ni Provincial Administrator John Vincent Bong Pimentel nga tapuso na sa Kapitolyo ang pagbatuman sa upad kaadlaw nga kompresa work week arrangement nga gilunsad kani adto. Sumaha ni Pimentel ang pagbalik sa regular nga work schedule nagtumong sa pagpalambo og pagpapaspas sa paghatod sa serbisyo publiko ngadto sa Surigao no na ilabi na sa mga aduna importante og dinali ang transaksyon sa Kapitolyo. Gilauman usab nga pinaagi sa lima kaadlaw nga operasyon mas daghang katawhan ang atiman og mas mapadali ang pagproseso sa mga dokumento og uban pang mga serbisyo sa gobyerno. Ubo sa maong mandato, ang tanang empleyado sa probinsyal nga kagamhanan mubalik sa regular nga 5-day on-site work schedule. Lagi nini ang job order o contract of service sa workers. Bisan pa sa pagbalik sa normal nga schedule sa trabaho, gipasalig sa Kapitolyo nga magpadayon gihapon ang ilang mga lakang sa pagkonserbar sa enerhiya.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.32 sa atong oras, samtang mukabat sa 488, kabangang magtutudo sa Surigao del Sur ang na-promote sa ilang posisyon. Ilawang sa Expanded Career Progression na program sa gobyerno, suma sa Department of Education Surigao del Sur. Giya padayaga ni School sa Division Superintendent Lorenzo Makasukol nga kini nga kalambuan kabahin sa implementasyon sa programa sa administrasyon sa national government. Matod pa sa opisyal nga adunay gitagana nga pondong mukabat sa 38 million pesos alang sa Surigao del Sur aron suportahan ang pagtaas sa posisyon sa mga magtutudlo o makatabang sa pag-adjust sa ilang sweldo base sa bagong rango. Ang Expanded Career Progression Program giisip pa usa ka importante nga reforma arma paligon ang profesyon sa pagtudlo o mapauswag ang kalidad sa edukasyon na dinhi sa nasod.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.33 ang atong oras, samtang annual earthquake drill gipahigayon sa Manay, Davao Oriental. Atong sayron detalye nini gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay. Ikaw bang Erwin?
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
18: Malampuso nagpahigayon ang Municipal Health Office sa lungsod sa Manay, Davao Oriental sa ilang annual earthquake drill isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa mga health workers sa panahon sa kalamidad o emergency. Gihimo ang simulation human sa misa diin adunay 30 ka pasyente o bisita nga anaa sa pasilidad aron mas masuta ang kahimtang o tubag sa mga personnel sa usa ka tinuod nga sitwasyon sa linog. Tumong sa maong kalihukan nga masiguro nga andam sa pisikal o mental nga aspeto ang mga healthcare workers sa pagdumala sa mga krisis o emergency samtang naghatag serbisyo sa publiko. Nagpasalamat sa mga MHO sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang technical suporta o giya nga nakatabang sa malampusong pagpahigayon sa earthquake drill. Sumala sa mga opisyal, importante ang regular ng mga disaster drills aron mapalig-on ang kultura sa kaandam o kaluwasan sulod sa mga pasilidad sa panglawas sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat, Gabang Erwin Umadhay!
11: Tinig ng Kanayunan! tinig ng bayan.
1: Dito sa may northern na Mindanao, nakalingkawas sa ugaron anana sa mayong kahimtang 22 anyos nga lalaki human kining nakaplagan nga adunay samad sa liog og tiyan nga hito ang resulta sa pagpanunggab dito sa Uwadi, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon ni adtong adlong Sabado. Ang biktima mao si Mark Batal Alempitan na usa ka tapasero. Suma sa PNP sa Quezon Municipal Police Station, nakadawat sila og report alas 10 sa gabi. May tungod sa biktima nga nakaplagang samdan. Sa ilang pagresponde na sa iran nga gidala na kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa Marabaga, diin ilang nakita nga adunay samad sa liog og tiyan. Subay sa investigasyon sa PNP, matud pa sa amahan sa biktima, adunay panagatigom, panaginom nga gihimo alas 7 sa gabi in atong tungura. Humani ini milakaw si Alempitan uban ang usa ka lalaki nga giila lamang sa alias nga Magmag. Pagalabay sa pipila ka orasan, nakadawat na lamang og tawag ang pamilya nga gidala na sa bay tambalan na mong bitima. Gibutyag usab nga tungod kang alias sa Magmag ang katapusang kauban sa bitima og wala pa ang insidente. Giila kini sa kapulisan nga person of interest ni ining maong kaso.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:36 ang atong oras Filipina Standard Time, samtang halos dili makagi ang mga sakilan kagahapong adlaw sa so kabahin nga dalan na human ang kusog nga pag-uwan sa area sa Bukidnon. Sa viral post nini sa mismong opisyal sa lungsod dito sa may Kabanglasan, makita nga ang tubig uwan nga adunay sagol yuta o balas ang naanod ngadto sa kalsada hinungdan sa kalisod sa pag-agi sa mga motorista. Ang video na kuhaan sa Pentawanan Spillway sakop sa barangay Poblasyon Kabanglasan Bukidnon, giawhag ang mga biyahedor nga magmatngon o magamping nga nasa pagbiyahe labi na sa pagbunok sa uwan.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Mga traffic enforcer sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte nangandam na sa pag-abli klase karong tuiga. Detalye nini atong dawato ng report da balik gikan sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
17: Nagpahigayon og usa ka importante nga meeting ang mga traffic enforcer isip kabahin sa ilang preparasyon alang sa umaabot nga pagbukas sa klase. Gitambungan kini nga sa maong mga personnel nga mo na dumalas trapiko o kahapsay sa mga dalan aron hisgutan ang mga estratehiya o mga lakang nga ipatuman panahon sa pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwila. Lakip sa gisgutan sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga traffic enforcer o guban pang mga ahensya nga adunay responsibilidad sa pagmintinar sa kaluwasan sa kadalanan. Isiguro usab sa mga partisipante nga dunay igo nga deployment sa mga personnel labi na sa mga lugar nga dunay daghang estudyante o mga sakyanan sama sa cruising area, school zone o mga pangunahong kalsada. Matud pa tumong sa maong meeting nga malikayan ang grabing pagsamot sa trapiko labi na sa unang adlaw sa klase diin gilauman ang pagdasa sa mga estudyante, ginikanan o mga commuters. Gihayatakan usab og importansya ang pagpatuman sa mga balaod sa trapiko og ang paggiya sa mga motorista aron balikayan ang mga klase-klaseng mga nahimong mahitabo sa mga lugar nga duol sa mga eskwelahan. Matud pa sa opisyal, ang kaluwasan sa mga estudyante mao'y nag-unang prioridad sa mga preparasyon busa ilang gipahinunduman ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan sa sakyanan sa school zone o musunod sa mga traffic sign o sugo sa mga enforcer. Ito suusap sa maong panagtigom ang maayong pagtinabangay tali sa mga traffic enforcer sa mga eskwelahan, ginikanan o komunidad aron masiguro ang usa ka malinawon o organisadong pagsunod sa klase. Gilauman usab

0: Troan News nga lalaki human masikpal sa mga otoridad atol sa gikasa nga drug bypass operation na tungang gabi sa puro ka uno barangay Lumbo dito sa Valencia City. Ang suspect gila sa PNP nga usa ka bag-o nga natumbok nga drug personality sa maong lugar og residente sa barangay poblasyon na dakpan sa gihimong operasyon sa Valencia City Police Station na alas 12:36 sa kadlawon niadtong Domingo. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka sa shay sa ginatuang shabu nga gatimbang 5.3 gramos nga balora 33,000 pesos. Na recover usab sa mga otoridad ang gigamit sa bypass sa operation nga bypass money o gas cellphone na gika na sa maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa dito nga bahina gihapon sa northern na Mindanao. Dungan na sa nagatingkagol o dungan nga nagtingkagol sa managlahing operasyon sa kapulisan ang upat ka mga individual human wakaan sa kapina 12,000 pesos nga balor sa ginatuang smuggle nga sigarilyo sa lungsod sa Kalilangan, Kabanglasan o siyudad sa Valencia City, Bugidnon. Dito sa Kalilangan, nasakpan sa central poblasyon ang duha ka lalaki nga nagpanoigon 46 o 34 anyos nga nagdisplay og mga sigarilyong walay graphic health warning sa diin na kumpiska gikan kanila ang mga smuggle nga mga sigarilyong balor 3,200 samtang sa barangay Paradise lungsod sa Kabanglasan na sikpa usab ang 27 anyos nga lalaki human nakuhaan kinag-smuggle nga sigrilyo nga adunay balora 3,680 pesos samtang laing 46 anyos nga lalaki usab ang nasa kote sa poblasyon Valencia City nga giingon nga nag-apod-apod ni sigrilyong illegal nga balora 4,800 pesos. Sa ang mga operasyon ang nagmarampuson pinaagi sa tabang sa mga impormante o mga concerned citizens.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 Philippine Standard Time, usa ka SLI nadakpan atol sa gipahigayong saklayo operation dito sa Tangub City. Adtong siren ng detalye gikan na sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Pan sa mga operatibas kapulisan uban pang mga law enforcer agencies, ang usa ka lalaki nga giila nga si Alias Amping, usa ka subject sa police monitoring o ilang usa ka street level individual o SLI. Base sa report sa Tangub City Police Station, nahitabo ang operasyon alas 6:20 ang tag na sa buntag kapingkong kulang niadtong Mayo 31, 2026. Dito nahitabo ang mga operasyon sa Purok Size, Barangay San Apolinario, sakop sa siyudad sa Tangub, probinsya sa Misamis Occidental. Ang suspitsado 23 anyos ulitaw, walay trabaho, residente kini sa Purok 5 sa nasampit nga barangay. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel James Magaro de Leon, Officer in Charge sa Tangub City Police Station. Uban sa mga nagkadaiyang unit sa Philippine National Police o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Lakip ang miapil usab sa mga operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Provincial Intelligence Unit Maritime Police o ang CKNP Provincial Mobile Force Company. PDEA Misamis Occidental o ang National Intelligence Unit 10 o Regional Mobile Force Battalion 10. Matupas kapulisan, ang operasyon gihimo human sa koordinasyon o pre-operation clearance gikan sa PDEA o sa gihatag nga pre-operation o tip control numbers. Atul sa bypass operation, malampuso nga palitan ang suspisado sa pursuer buyer ang usa ka lalaki, usa ka pakiti matupang gito ang shibo gikan sa suspect nga mo'y hinundan sa iyang gidayong pagdakop. Uman sa pag-aristo, nasakbit usab gikan sa suspek ang usa ka heat cell transparent plastic nga putos nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gito ang shibo o gipalitan na napalit kini sa nitabok operasyon. Narecover usab sa maoperatiba ang napulo kadugang pa nga mga putos sa gito ang shibo o dunay susamang substansya nga gito ang shibo o nagkalain nga mga darag para pernalia. Nasakbit usab ang usa ka tinuon nga 5 kagatos o 500 pesos nga gigamit isip drug bypass money. Sumalapas ka pulisan, mukabat sa binabanang 2 gramos o kritibukan sa gibugaton nga nakupis kang illegal nga druga o gatunay kini standard drug price nga nakatirad og kapin 3,000 o 6 kagatos ka pesos. Gikonsiderar sa mga otoridad nga usa kini kadakong kalampusan sa ilang kampanya batok sa pagbaligya o pag-apod-apod sa illegal nga druga sulod sa siyudad sa Tangub. Isip po sa kinikagad sin third city ang mong siyudad. Sa pagkaroon na naanas kustodiya sa Tangub City Police Station o ikatakda ng gipasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan.

0: Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Renzo Malino gagikan sa may Joy FM Pangkel Bay. At kung sayo ng mga panghitabo dito sa may Dabawa Region, daling natabang sa Mati City Police Station ang usa ka color gray nga pickup human kini nga kalit na diskrasya sa Bike, Barangay Dawanda, Mati City, kagahapon adlaw. Gikan ayon nga ang maong hitabo ang usa ka self accident diin nakalit lang mipidpid Dublin sa daan ang maong sakinan o gilayo nga nahagbong ang tunga nga lawa sa pickup ngadto sa kanal. Dugang nini makita sa mga hulagway sa maong panghitabo ang dakong lumping sa tubangan o kilid nga porsyon sa maong sakinan. Sumaas report sa mga otoridad walay laing nadamay sa maong disgrasya ingon man luwasab ang driver o mga sakay niini.
0: Nang kanayunan Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:45, mihatag participasyon ng Davao City Police Office sa Oplan Balik Eskwela kick-off aron personal nga mohatag suporta sa Maa Elementary School. Kagahapong adlaw, gani lakip sab sa gihatag nga tabang ang pipila ka mga balde sa pintura aron mahimong presentable ang mataga classroom parahon sa pagsugod sa klase sa mga kabataan-unan. Binaagi sa pagpresentar ni DCPO Director Police Colonel Madria, malampusong kining nahimo inubagan sa ubang mga personahe sa Dakbayan din bulantaryong mihatag og higayon sa samang kalihukan.
0: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:46 ang atong oras, samtang nasikpa sa PNP sa Carmen Municipal Police Station dito sa Davao del Norte ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga gilang si alias Soy, alauna 15 sa kadlawon kagapon. Ang pagdakop, gipasigad pinagi sa pagserbi sa Warren Forest nga giisyo sa Family Court sa Branch 3, Panabo City, alang sa kasong pagpanglugo sa criminal case number CRC 395-2022 din walay piyansang girekomendar alang sa mga kaso. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station ang suspect samtang gihulat ang hustong legal nga proseso.
0: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:46 sa Filipina Standard Time, gikan na dito nga bahina sa maya area sang Davao ato nga luksuhan garon ang taho alang sa mga dugang balita dito nga bahina sa maya area sang Barm.
0: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Atong lakbitan ang dugang mga taho karon na dito nga dapita sa may area sang Barm Region, mga dugang development dito sa may area sang Bang Samaro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diin, gipangunahan ni Tugunan UBJP Chief Executive Officer Ustajad Sedik Abdullah ang makasasayang Islamic Symposium and Peace Advocacy nga gipaligayon sa MILF UBJP sa Majad Shimalay, Barangay Manaulenen, Tugunan Special Geographic Area. Sigun kang Abdullah, tumong sa symposium nga pakusgon pa ang panaghiusa sa katawhan na tubangon ang mga hagit sa pangkatilingban o gaingon man gahinan o paimangnuan ang tanan nga dili magpadala sa mga pagasuway tungod nga daghang dugo o kinabuhi ang nahalad na bago nakabot sa Bang Samaro Autonomous o bago nakabot ang Bang Samaro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Nitambong sa programa ang mga ulama o mga miyembro sa Bang Samaro Parliament sa maong panagtigom. Kapin kung kulang o sa kalibo katawo ang nagahatag panagiusa ni ining maong tigom.
0: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:48 ang atong oras sa Filipina Standard Time at samtang gikan sa may area sang Barm atong luksuhan karon ang taho gikan na dining bahina sa Region 12. Diin nagpanigayon sa relief operations sa ang DSWD Regional Office 12. Alang sa mga pamilyang naapektuhan ng flash flood dito sa munisipyo sa Lambayong Sultan Kudarat. Sa ginpanigayon nga operasyon ni atong nakalabay nga adlaw na nagtag-angayan siya sa abot 1,926 ka mga family food packs sa mga residenteng naapektuhan ni ining kalit nga pagbaha dala sa makusog nga pag-uwan o dala ni ining low pressure area. Nagiglambigit ang DSWD nga nasalain ng ahensya sa gobyerno uban ang barangay officials aron masigurong paspas og hapsay ang distribution. Sigun sa ahensya, kabahin kini sa balayong pagtubag sa gobyerno sa panginahanglan sa mismong mga residente.
0: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:49 na ang atong oras sigala kaduang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
0: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
1: Sa atong kapagbalik, atong ihatag ninyo mga balitang lokal human lamang inipibilang kada sa atong mga pahinungdom.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hampir karon.
4: Nana po.
3: Hey, marubi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
4: Ang imong
3: piil. Ang imong piil ko.
4: Oo.
3: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: Mm-hmm, 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Tumawang ko mga wakuwat ka ng kwantupi na wala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5:51 ang atong oras, Filipina Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alam puso nga, napatigayin sa provincial government. Dinhi sa 17 ka mga munisipyo ug sa kalungsod dinhi sa lalawigan ang Summer Kids sa Peace Camp 2026 nga nagsugod ni adtong unang semana sa buwan sa Abril nga natapos usaba ni adtong Mayo 26-28 sa Arakan ug Antipas. Subay sa datos sa provincial Youth Development Division, abot sa 24,588 ka mga individual o mga estudyante ang nanahimong benepisyaryo gayod o galangkob niini nga maong aktibidad diin. Kapin na 19.6 million usab ang gikan sa Integration of Culture and Peace and Transformative Education Program ang gigahin sa probinsya. Ang nasangpit nga aktibidad ang ilang inisiyatiba. Ang ilang inisiyatiba ni Governor Emil Olalo Talino Mendoza sa unang gilunsad ang maong programa 2011 na palamang ug hangtod karon na nagpabilin kini nga ligon alang sa pagbansay sa peace building, leadership, disiplina, teamwork, disaster preparedness ug social responsibility ingon man paghulma sa abilidad sa matag kabatan unan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga taho kag karong adlaw, sumling gipabalig-on sa Cotabato Electric Cooperative ang pagigahiusan niini alang sa Brigada Eskwela 2026. Ilawom sa DepEd, Cotabato School sa Division sa ginpregayon nga launching kagapong adlaw dito sa probinsya o dito sa may Manubisa National High School, Magpeta, Cotabato. Gipangunahan ni Direktor Ronnie Librillo ano ang representative gikan sa Cotelco ang pagpirma nining pledge of commitment dungan ang lain-lain mga stakeholders ug opisyal sa DepEd sa pagpanguna ni Schools Division Superintendent Romelito Flores. Isip katambaya yung sa paghulma sa masa hapsay nga kaugmaon na uga padayo nga pagsuporta sa Cotelco sa mga programang pang-edukasyon sa DepEd. Nakip na ang Last Mile School Electrification Program nga magdala uga kuryente sa tulo ka mga lagyong tunghaan pinaagi sa solar technology. Dungan ini padayon usab ang ginpregayon sa Cotelco nga tinuig nga Brigada Electric Check Program. Og karong tuiga, 30 ka mga tunghaan sa lalawigan ang nakabenepisyo nining libreng electrical inspection, rehabilitation og paghulip nining mga guba og delikadong electrical accessories aron masiguro ang luwas og kasandigan gayod nga lugar sa pagatuon sa mga estudyante. Ang Cotelco ang nagatuo nga ang edukasyon og electrification ang magkatambayayong gayod alang sa magmugna sa masaligon og malungtaron nga kaugmaon sa mga batang kota Batenyo.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5:54 ang atong oras sa ato unang nanabang signal ni kaubang anana ang linya gikan sa may Kinabahon City Public Market. Ato nang dawaton ang report karon alang sa mga nagunang presyo o sa kayang gisuroy karong adawa. Gikan kang Tinig 30 Junior Rapi.
0: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
4: Mga katinig, mao ni mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hangtod 140 kada kilo, sibuyas bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dawan 120, o sa mga regular na gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gist, hangtod 15 pesos kumpariton matang isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ampalaya 70 to 90, pechay 60 to 70, asitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, og sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, maunin mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog diri sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan, kani ang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30, Junior Rapi.
0: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat, Junior Rapi, sa maong report samtang dugang at tuling sa ato nga mga balitang lokal karong buntaga, nagapatigayon. O nagapatigayon na gayod o nagapatigayon na sa makusog gayod nga kampanya alang sa Digital Health Record System ang RHU din sa Kabaka na Cotabato diin na kalambigin kini sa paggamit sa Integrated Clinic Information System. Gipatigayon ang pagbansay gani nga na sa ilang mga tinunan sa nakalabay nga mga adlaw aron gayod nga magtutok kini nga nausab sa mga hisgutan ng pangalawas sa lakip na nini ang e-consulta, yakap, maternal care package o field health services information system nga dakong gamit gayod nga nasa ilang buhatan na tumong sa maong aktibidad nga mapakusog ang abilidad sa primary health care workers sa paggamit sa iClinic SIS ang electronic medical record system sa nasud nga makatabang arlang sa paspas nga clinical workflow sa ingon man mapahapsay pa ang patient care o subling mapahapsay pagayod ang health data sa lokal nga mga pasilidad.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Sa ironta ang mga development news o mga panghitabo gikan na sa may P. Palma area. Ana-ana sa linya si kaubang June Villa Soto.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Kaubang June!
10: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nilusob ng mga kasapi ng Alameda Municipal Police Station ang pamamahay ng isang tinaguriang high value individual o HVI sa implementasyon ng search warrant alas 5:40 kahapon ng madaling araw, Hunyo 1, 2026 sa Purok Malipayon, Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Nakilala ang naarestong target na si alias Kokoy, 55 anyos, may asawa na may-ari ng isang furniture shop na residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major June Napat, ang hepe ng Alameda Municipal Police Station, ang search warrant ay inilabas ni Honorable Judge Reynera Osoa kaugnay sa reklamo laban sa suspect kaugnay sa paglabag sa Section 6 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa paghalughog ng mga operatiba ay nasamsam ang 19 na pakete ng plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng higit kumulang 100 gramo na may standard drug price o SDP na 680,000 pesos. Improvised glass tutor, 2 caliber 45 na pistola, 3 magazines, 10 bala ng caliber 45 at isang improvised tutor. Nakapiit na ngayon ang suspect sa custodial facility ng Alameda PNP at nadakdang sampahan ng kasong paglabag sa or paglabag sa Republic Act 92165, umaski na labi ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591, umaski na labi ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinasalamatan naman ni NAPAT ang pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Cotabato Police Provincial Office Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division 12, Regional Intelligence Provincial Intelligence Unit, 2nd Cotabato Provincial Mobile Company at Regional Mobile Force Battalion 12 sa matagumpay na operasyon. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto nagulat.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang June Villasoto gikan sa may Pipalma area dinis probinsya sa Cotabato.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Samtang wahing kundin sa atong balita karong buntag sa tingwa nga mapalambo pa ang anihan sa gulay sa mga mag-uma ng hataga og foliar fertilizer ngana sa mga mag-uma ang Department of Agriculture dinis Kinabawan City abot sa 62 ka mga kalitro sa pataba ang nahatag sa vegetable farmers nga personal usab nga giabot sa Office of the City Agriculturist ilawom sa Farmers Training Center facility ang mga nakadawat sa abono ang aktibong miyembro usab sa Kinabawan City Vegetable Growers Association nga nagikan sa Barangay Balabag Muhaan Hinatilan Amasyon ingon man sa Sikitan Gayola San Isidro Miuhaw og Perez dinhi sa lungsod.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Igala alas sa 5:59 oy impunto alas 6 na gayod ang atong oras sa wala kita igong oras sa atong pagbaraguban sa unang hunas sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw nga Martes sa petsa 2 ng buwan sa Hunyo tuig 2026.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Dagan salamat sa atong taga Palamati gikan din sa may Joy FM Pangal Bay og Joy FM sa may Davao Oriental gikan din sa Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan. Dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villa Marza Street, Poblacion, Kinabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na.
12: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
13: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
14: Isayos sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
0: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
15: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
16: Tinig ng Bayan.
15: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
16: Tinig, tinig ng bayan. Bayan.
15: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
14: Marimundang mga katinig, welcome sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Kini ang inyohang tinig do, sinyong mga kauban, Romy Ilusfa o ang atong partner.
17: Yes, Tinig 40, Ruby Padilla Season.
14: Adlaw nga Martes, pizza do sa bulan sa Hunyo, no? Hapit na ang birthday ni Ruby.
17: Basig na ang mutuo. Nobyembre.
14: Anyway, mga katinig,
17: dini madramang buntag ni. Madramang morning.
14: Murag partly frustrated si Professor Billy, no? Kaya every Monday ang gina subaybayan ang mga panghitabo diha sa.
17: Dili di to daan.
14: Oo.
17: Nga magmamasid, magsubaybay yun, no? So dayon kamo.
14: No. But partly dili po siguro siya kanang frustrated yun kayo kay aduna may mga panghitabo, aduna nagyapon mga drama nga nahitabo diha sa Senado kay gidakop pa si Senator Jingoy Estrada.
17: Duhag yun ka version rom. Kay medyo na frustrate po daw siya kay ang ingon daw ni DILG Secretary Rimulya nga gidakop ang iyaha pong term kay nisuko siya, nisurrender. So,
14: nisurrender.
17: In either way, na siya karon sa Camp Crame.
14: Pero ato ni siguro nga hisgutan o gamay, kaya ni atong ni aking Huwebes, gidakop po ni si Senator Joseph Estrada sa kasong graft and corruption, no? O nakapiansa siya og 90,000.
17: This time, plunder.
14: This time, plunder. O walay piansa. Og sa ato ang naobserbahan, no, kanang nakita sa ato ang naked eye, nagtinubagay si Secretary Rimulya og si Cayetano. Kay gina-assert ni Cayetano na this has never happened sa Senado, kay bisan sa una daw si Salonga gidipinsahan si Enrile unyang ihang kaso rebellion, no? So mao to ang gina-assert ni Cayetano nga kung pwede kong dakpo ninyo man si Jingo Estrada dito lang sa guwa sa building sa Senado, magbaklay lang ta og 5 minutes sa apan ang tubag ni Buying Rimulya, si Buying ba si
17: Junvic
14: Rimulya nga, sir, you have lost that privilege since gipatakas ninyo si Senator, yes. Bato.
17: So kumbaga tagam na ay katagam namo tungod kay protected custody, pero nawala man ang inyong proteksyonan.
14: Mao. So ang nahitabo gibasahan gihapon sa mga kapulisan sa Miranda Rights sa skinning si Jingo Estrada diha gyud mismo sa sulod sa Senado, apan naghagel, no, naghinangyoay sila ang hangyo ni Senate President Cayetano nga pasultion lang si Jingoy. Mauto nga
17: Murakay sort of press conference.
14: Na press conference. Pero bisan katong press conference, gibutikos po din sa daghan ng mga katawhan nga nagayon nga never po na nahitabo sa kasaysayan nga ang usa ka ano, arrestado. Gitagano
17: privilegio.
14: No? No, nga mag-press con.
17: Yeah.
14: But what I like with this press con is katong nasa ano, accusation nga dunggoy na daw nga
17: nag-negosyar siya.
14: Oh, nag-
17: so tinuod ba nila ay mga maneuvering ang majority ko no.
14: Ilang dili mangod nila istorya na kung kinsa yun ang gaman yun.
17: Gani, kinsa yun na.
14: Panghadlo no? Kayo. At the end of the day, kung dili naman na sila hinganlan, unfair. No?
17: Ang kaya, ano ron, hindi naman siya na dili yun siya matandog sa iyang baruganan na magpabilin sa minority.
14: Mm.
17: If naa kay ing ana nga stance, kanang hindi ka mag-privilege speech, reveal, para masunog ni mo, no? Imong mabutyag, kinsa yun yung upper hand. Kinsa yun din eh, nga invisible hand, Rom, nga manipulating the Senate, awa ang inyong dignidad o integridad ron. Mura na yun mo palengke o murag sabungan.
14: Aha, nindot ni Kaubang Ruby, baka uban na ito ang tuang suki. Nag-aatang pirmi ni aning mga panghitabo sa kada Lunes na naana sa...
17: Naana yun mga involved na maingon atong tagilungsod, mga analyst.
14: Mm, dili na sa ninya, naan sa ninya si Professor Ramon Belino. O kunya taod-taod, mangita pa po taglain nga makauban na to para sa discussion para mas mapaluluman pag yun na to paghisgot kini mga panghitabo. Professor, we were saying nung wala ka pa na partly frustrated ka dahil wala nangyari doon sa ano, bulwagan sa session hall ng ano, Senado dahil wala yung majority, but siguro a bit happy ka rin dahil yung sinusubaybayan mo na Monday merong nangyaring pag-aresto kay ano, Senator Estrada. Kumusta po, ano po ang basa niyo sa mga pangyayari?
7: Yeah, mas frustrated tayo no, dahil wala ang nangyari, no. Parang mga bilang bilang parang palengke, no. Para mga bata na eh, no.
14: I agree.
7: Parang gantihan na lang eh. And then of course, 'di ba? Sabi nga natin, at the end of the day, ang lugi dito yung taong bayan. Ang millions po yung ginagastos natin, no. Just sa kanilang mga ginagawang kalokohan na 'yan. Okay, and yun lang, ano, nanaho-stage eh, no, yung mga programa natin. Walang nagawang trabaho kahapon. Yun yung talagang totoo. And yun lang, ano, hindi lang sa wala silang nagagawang trabaho, ano po yung image, di ba, na lumalabas ngayon, no, dyan sa Senado, di ba, not only sa atin, no, nationally, but more so internationally, di ba? Narinig na natin, nag-cancel daw yung president ng Vietnam, no? With the meeting sa Senate leadership. So, yun, no? And then, sabihin na natin, no? Kung ano man, kung makuha, no? Kasi parang ano, no? Kahapon may mga usap-usapan, no? Dahil sa walo lang yung umattend doon kay Jinggoy, okay? Walo lang yung umattend, may tatlong umabsent, no? And yung tatlo pang yun pa talaga yung pinagdududahan nila na pwedeng lumipat, no, dito sa minority.
14: Pero hindi naman po yun conclusive, Professor. Until such time na talagang naglipat bahay na, ay mahirap pag-speculate.
7: So, although yung sa atin, parang ano yun, may mga premonition na yun, no? Like yun nga, no. Pero yun na.
17: Professor, for the sake ng listeners natin, pwedeng ma-mention, sino yung tatlong nabanggit mo?
7: Yung hindi naka-attend yata ay si Escudero, si Villanueva at si Legarda.
14: I think si Legarda was there.
7: Si Escudero kasi tsaka si Villanueva. If you would know ito, itong press conference ni Jinggoy kahapon, di ba? Sinasabi niya na may pressure, no, na in fact may mga alok na hindi namin itutuloy yung kaso pag lumipat ka, okay? And alam natin Villanueva and Escudero may kaso din, so medyo matindi yung pressure kasi syempre yung example at take note ha, talagang dinerecho pa talaga ng payatas, di ba? Yung mga kaso nila Trillanes, syempre naka VIP pa sila, di ba? Tinago pa sila dito sa NBI, di ba? Yung iba sa doon pa talaga sa kampo ng sa May Cavite. Pero ito, parang talagang matinding pressure talaga. So I would not be surprised kung lilipat yung mga yon. Pero yun, natanong natin, kung lilipat pa yung mga yon, lalo-lalo na kaya, no, kay Senator Chief, no, parang siya yata yung tinatarget talaga na parang ano eh, parang medyo may malaking chance na lumipat, no. Dahil sa ina mas matindi yung ano eh, mas matindi yung pressure sa kanya eh.
14: Ang dating pinagmamayabang natin na Senado ngayon ay kinahihiyan po natin, Professor Belino. Makakasama po tayo ng isa po sa dating kongresista, taga Davao City po, sa ating diskusyon. Nasa linya po si attorney, former congressman Caloy Sarate. Good morning, attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan. Salamat sa iyong panahon. Hello? Where is the okay. Attorney. Good morning, attorney.
18: Yeah, good morning, Romy.
14: Ay, attorney, nasa pikas linya po si Professor Belino, no?
18: Yes, good morning.
14: Una, siguro, pwede ni mong tagaan tao kung sa'yo pagtanaw ni mo sa mga nahitabo o wala nahitabo gahapong adlawa. Ang pag-aresto ng Jingo Estrada, ang session that never was.
18: Well, very unfortunate na, Romy, no? Kay daghang nanalay na bilin yung pila kaadlaw sa session ng Congress. Unya, wala yung nahitabong session gahapon na yung mga important nga legislative measures nga wala nila na-actionan, no? In fact, karong adlaw ugma na ako yung mga nakabitin diha nga mga legislative measures, no? But again,
14: sama atong supposed confirmation ng, sa
18: these days, no? Resulta gid ni sa kining continuing war of dominance diha sa sulod sa Senate na nipis kayo ang number, no, sa matag paksyon, no. So karon with the arrest of Jingo Estrada, naagit sila ay kuan nabi 11-11 na lang sila, so kinahanglan man gid kaog 13 diha majority, no, para makakanda ka og business. So ang mahitabuan na kung magpabili na siyang numero in the next 2 days, no, the remaining date ng session ng Senate, wala gay mahitabo din ha kasugod sa Senado, no, hantud nga mag ano na sila mag sinigay ano na sila.
14: Professor Belino og Attorney Sarate, kining tanan nagapanghitabo while upcoming ang trial, ang impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Unsay mga nakita ninyong posibleng mahitabo? How will this kining bangayan karon, or how will this drama diha sa Senado affect trial of Vice President Sara Duterte? Posible ba na yung mga walkout gihapon? Posible ba nga na i-boycott gihapon? How ang majority, how will they gain the majority? Nga kinahalan man 13 yun para sila makasesyon. Professor Belino sa?
7: Yeah, sa akin, ang ano dyan, ang very crucial number, hindi yung majority number. No? Akin, ang crucial na number dyan would be the number 16. No? May 16 ba to convict VP Sara? No? So sa ngayon kasi, parang talagang, ano yan, talagang malinaw na stalemate talaga sila. No? At just a stalemate na yan, it would benefit the Vice President more. Kasi, yun na nga, 16 yung number na kailangan nila. So sa akin, yun lang yung muna ang sa tingin ko, yung pinaka direct na effect niya, no. I don't know how it would matter, no, do sa mga rules na yun na gusto nilang i-push, no, like for example yung pinupush ni Senator Marcoleta. Pero for now, no, yung immediate talaga na nakikita ko is that it would benefit, no, the Vice President, kasi it seems like na stalemate po yung ating Senate.
14: Attorney Sarate, lipay ang Vice President, kung mauna ang pagtanaw ni Professor Belino, how do you see it?
18: Well, for now, tactically, I think I agree with Professor Belino, no, na it will benefit, no. But as it is now, ang trial manggod is naka-schedule pa siya on July 6, no, ang start ng trial.
14: Daghan bang mahitabo?
18: In the meantime, ang mahitabo pa man lang is katong mga processes na dapat i-comply before the start of the trial. For example, ang prosecution will have to file its reply to the answer, then mag-pre-trial, no? So, nangingon na ko tactically because anytime before July 6, no, kabalot that something will happen. Because, tama itong gingon ni Professor Bilino gabi, I agree, no, na pressures are being exerted, presumably, no,
14: from both sides,
18: senators, to switch sides, no. Either side na siya, either dito sa grupo ni Alan
14: Cayetano
18: or dito sa grupo ni sa PICAS, no. So expect nato na now, of course, dili po nato malikayan diha, no, the other forces are also at play here, especially ang Malacañang, no. It is for the benefit also of Malacañang, no, na anay bagong majority diha sa Senate, because remember, after sa SONA, isubmit na sa Malacañang ang iyang budget for 2027, no, and you know, the 2027 budget is actually munang ginatan-aw nga election budget. So money mga at play din ha, no. So ang kung may bagong majority, no, before July 6, well, it is true that kung makakuha lang kag 13, dili pa assured, no, katong conviction or ni Vice President Sara, no, kay she only needs 9 to get an acquittal. But once the trial starts, unya mapresenta tong mga ebidensya, dili ta makabalo how will this go, no. Kay ang pulso sa tao ana, kung makita po siya sa mga number o sa mga Senate judges, no, unsa kabugat pag ang ebidensya, either ebidensya ng prosecution or other counter ebidensya ng defense, no, dinha na mag dula po unsa ang mahimong decision ng majority, if not the simple majority, but majority of 16, no, ng Senate, ng whether na sila sa minority na or na sila sa majority.
17: Yes, attorney, given nga murag stalemate, no, magkaatbang ang numero, could there be a chance sa kaning matawag nato nga forced session, o kung naa paunsa man, will the public pressure, public opinion or court of public opinion can do something para sa atong tanaw, ma-pressure sila, manglingkod sila kay ila maning sinumpaan nga trabaho?
18: Well, ideal na siya, Ruby, no, but again, ang senadoro nangita gyud og kining leader ang consensus builder, no, unlike kay Senator Alan Cayetano, na sa tanaw na ako, very extreme ang iyang mga positions, no. She's already taking a very extreme position against the other group, no. Ngayon di naman ato matawag silang minority ron, kay pareho naman silang 11 lang, no. So I hope, no, na before
17: magsinide
18: ang nahitabo naman gundi in the past, eh, no, katong dito mi sa House when he was our speaker, katong dili niya gusto mo take over si Alan Velasco, si Lord Velasco, he was nila too early, no, prematurely ang amuang budget deliberation, yeah, wala na, no, gikandado nila ang House, no? So nahitabo lang na abrihan to, kay nagpatawag og special session ang presidente, no, para matiwas tong deliberation sa budget. Karon ang maragang tanaw na ako mangkod nga taktika ng grupo ni Alan Cayetano, dili na gid sila magpatawag og session, no, antod mahuman mag-adjourn si ni Jay para pag-open, yeah, sa SONA siya gihapon na maglingkod ni Senate President, no, niya siya mag-preside sa trial. Kay mandated, lahi naman to, mandated man yun tong trial nga siya ang presiding officer by the Constitution. So, again, mahitabo lang yun ang session kung, of course, tama, no, dapat na i-pressure from outside, from sa mga tao, no, na manawagan, nga inimu nila ilang duties and responsibilities as senators, no. But now, for now, ang bantayan yun nato din na kinsaning mangbali ng mga senador, no.
17: Yes,
18: attorney. Ang that grupo ni former Senate President Tito Sen, no? Mag-solid naman kinang 11. So, it is more likely nga ang kinexpect na to na ay mubalhin from the group of Senator Alan.
17: Attorney, na ay forecast ang ato ang ever ready guest po nga kauban nato karon Professor Bilino, nga may tulo daw nga wala ni attend o wala nagpakita kagahapon in the persons of Senator Villanueva, Ligarda, and Escudero, no? Kaning tulo nga who belongs to the majority black. Is there a possibility kung ikay pabasahon na posibleng kaning tulo is na ay negotiation o possibility nga mubalhin sa minority tungod kay according to Senator Dingoy Estrada na ako na'y mga paghaylo nga wala'y kasong mahitabo basta lang mo join sa minority. How do you read this, Attorney Caloy?
18: Well, that is very possible, no? Kay mga ready for the picking maning tulo, no? Especially Loren Ligarda. Loren Ligarda is a political butterfly, no? Pwede gina siya mabubuli. Tapos kininduha si Villanueva and si Escudero, of course, kabalutan na sila mga pending cases, no? And si Escudero, for example, is very close to the First Lady, no? So si Villanueva, kabalo naman po pa kay Villanueva, no? Bali-bali man po na siya, no? Depending on asas na makapabor. So, kanang tulo, pwede yun na sila nga, or two from those three ang easily mabalikpad, no? Kay 11 naman ang sa PICAS, makadukuha silang duha na sila simple majority, then they will continue siguro to recruit from the other group, no? Okay. Ang tanaw mong gunimo diha sa grupo nila Alan Cayetano, lima ra man jud ang ingunimo diha ang lunod patay jud nga ingon natong
17: and who are they, attorney?
18: Duterte supporter, no? Si Bongo, si Marcoleta
14: Padilla,
18: si De La Rosa, who is now declared as fugitive, no?
17: Robin Padilla.
18: Si Robin Padilla, and Amy Marcos. Idugang na ni Moron si Alan Peter Cayetano, so six of them. But you are also not sure about Peter Cayetano. Pabalo ka ni Alan Peter, if the rumor may is true, niyanto na sa Malacanang after he was elected as Senate President, no? Nihangyo na sa Malacanang, dili na lang hilabtan ang iyang majority, no? Ang legislative agenda sa Malacanang iyang dalhon, but I apparently wala klarong negotiation nga nahitabo.
17: Attorney Caloy and Professor Bilino, speaking of Malacanang, sa inyong analysis, are you not seeing invisible hands na ang Malacanang has something to do despite na dili direktang nakikita? Unsay tan-aw ninyo,
14: Professor?
7: Actually, as I mentioned before, talagang meron, no? Medyo imposibleng wala, no? Because if you notice, no, medyo coordinated, orchestrated, no? In fact, yung mga ano, yung mga paggalaw, no, yung mga pressures. So, ano, no, imposible na it will come from a lower paying grade, eh. So, for me, kailangan, no, this is a collective effort, di ba? Itong mga pressures na to. So, ako, personally, no, nakikita ko na merong nagmamanipulate nito with a higher paying grade, no? Yun lang, no? Ang ginagawa lang is orchestration. In-orchestrate lang niya, no? Para magiging, maging in-tune, no? Yung mga paggalaw ng mga tao-tao. Siyempre, no? May iba-ibang tao yan. So, iba't iba din yung kanilang mga political motivations, personal motivations. So, for me, para mag-jive, no? Yung kanilang mga paggalaw, meron talaga nag-orchestrate yan.
14: Ni Director, and you're saying it's Malacanang. Tama ba?
7: Yeah, exactly. No? Kasi wala namang
14: patahan
7: sa Senado, eh.
14: Attorney Sarate.
18: Well, it can be that way, no? But sama sa akong gingon na Romy, banggaan mong good sa mga pwersa din, ha, no? Kinsa itong makakuha sa upper hand. So, it's not, you know, an isolated, kung lang spontaneous, isolated. Agi na yung mga grupo behind all this moves, no?
14: Both sides.
18: So we cannot even, hindi nila ito mablame ang mga tao. May nga sila, oh, kinimpile yung cases so, kung yun na, part ni sa the grand scheme of things, no? But to push, because this is a political war among these factions, these dynasties, no? Nga nag-rule din yeah. sa ito ang nasod karon, no? So kining bangayan na ni mga dynasties, naagin na sila eh. Mga kanya-kanyang mga ginahimo diha nga papel but no this is not this is also a question mang good of accountability no na feel nila ang pressure sa mga tao no nga nangita nag accountability ron and mo ni ang sistema karon pud nga gustong dulaon pud ani mga ruling dynasties nato no but again at the end of the day, importante nga ipadayon kini mga processes nga nagakaitabo karon like kini impeachment, no? Kini ongoing, kini padayon nga investigation aning massive graft and corruption, kini pagbantay sa mga tao sa pag-abri na po sa budget season, no? After the SONA, no? Kay kabaluta, dili ginamawala ng pork barrel din ha, no? That has been our advocacy for the longest time, no? Metamorphose kita siya into another form na po ng pork barrel na mo hinungdan aning tanan kining grabing nagkakaitabo sa toron kaya ng mga kaso against the senators kining impeachment all of this no boils down dito sa kining issue ng greed nila no kining continuing greed nila for pork barrel so mo nang dapat isa tanaw nato din na Romy no asa ka ang pinakadako nga stakeholder din niya ang katawhang Pilipino man asa mo papel din niya ang katawhang Pilipino ipadayon nato dapat ang pagbuta o pressure no para kining issue of accountability ng kining mga officials nato no dili nato dapat buyan
14: balikan nato na unya attorney pero adto sa kay Professor Bilino kay was saying na at the end of the day ang what is important is the number 16 pero listening Professor Bilino listening to Attorney Sarate it appears sa parang may mga mangyayari pang pagbabago and by July posibleng mayroong mayroong ibang ano na tilt no mayroong mga magsilipatan ng mga senador but ang sinasabi ni Attorney Sarate na ang mahalaga ay yung mayorya para in relation doon sa tawag nito impeachment matutuloy yung trial no pero sabi naman ni Attorney Sarate yung 16 may also change depending on the kind of evidence pieces of evidence na lalabas doon sa trial para bang professor between now and after the pieces of evidence shall have been surfaced out ano ang fearless forecast niyo will this affect the may pag-asa pa ba na maapektuhan yung decision ng mga senador
19: of course no may mga ano unang-una na mention na ni congressman yung ano eh, no yung mga iba-ibang personalities no na I think medyo mahirap na no meron yan sa Duterte side meron din yan dun sa mga pro impeachment side diba na alam natin na kahit anong gawin natin they are already firm no kaya nga sabi ko right now no hindi pa naman talaga sigurado no pero yung the numbers muna sa as of now medyo it favors the vice president and it can change so and it will change no magbabago at magbabago yun kasi medyo matagal-tagal pa no magre-recess na rin yung ano yung kongreso eh no so medyo matagal-tagal ito at yan sa matagal na recess na yan no of course we know na maraming mga negotiations and renegotiations dyan so kaya na sabi ko hindi pa sigurado no yung numbers no, may mga nag-attempt na mag-compute eh. Like for example meron na daw siguradong 9 no sa pro-impeachment at may sigurado ng 7 no sa anti-impeachment and the rest no are middle no so yun yung medyo abangan na lang natin no like for example ngayon maraming mga ano no maraming mga kaka na you know na yun nga no yung na-mention natin si Chief Escudero kanina na may mga mentioning na no pag lumipat si Chief no dapat tanggapin lang siya sa majority if ano no, if iboboto siya ng ano no, ng for impeachment. May mga ganun na mga ano na eh, na mga speculations na eh. So, talaga magbabago pa yan, no? Sabi ko, medyo matagal pa yan. kasi nga, no, magre-recess pa sila, and yung recess na yan, usually, no, dyan nangyayari talaga yung mga negotiations na yan, eh. Eh, tingnan natin, no, kung may mga development pa. Like, for example, what happens yun sa warrant ni Villanueva, ni Escudero, di ba, Marcoleta, no, which is all from the majority, eh, no? Mm. So, yun yung medyo titingnan natin sa ngayon, no? Will those pressures matter so much personally, no, doon sa mga senators na yan, or magmamatigas pa rin sila, and they would believe na, you know, if the vice president survives it, and then, you know, wins the 2020 election, eh, mas maganda yung kanilang, ano, mas maganda yung kung situation nila post-election, no. So, yun yung medyo, ano, medyo, we have to weigh things, no, pero definitely, syempre, no, hindi pa tayo sigurado sa numbers, no, and sabi nga natin, wala naman talagang perpetual loyalty, no, diyan sa ano, no, diyan sa Senado, no, yung loyalty nila, which is syempre, no, dun sa probability nila of surviving the political career.
14: Mm-hmm. Attorney Salate, ang mga nahitabo niya sa Senado, ang bangayan niya sa Senado has definitely polarized the Filipino people. Unsa gyud unta ang angay nga himuon sa katawhan kay of course sa taxpayer man ta, matod pa din ato ni Professor Bilino ganiha, murag unfair kay kanang ilahang bangayan diha, kita baya ang gabayad sa ilahang sweldo, tanang nga gasto diha. Unsa, asa dapat kita mulugar ng mga katawhang Pilipino kay di murag may maayong mas mapolarize tagsabot?
18: Well, nakalarga naman ko ang train, Romy, no? So, natay, kung polarizing man gid ning mga nahitabo sa to aron. Ang importante lang sa tan-aw nako nga ipasibaw gyud sa katawhan ang ila pong gibati, no? Maghimo maging critical sila, no? So I think maayo na nga kung exception or madayon ning trial na igi mag mga actual nga paglihok mobilization dito sa Senado, nya padayon ni hisgutan ni siya sa media, sa social media. Ang mga concerned organizations, magpagawa sila sa ilang mga statements, no? In the past days, nakita man nato kanya-kanyang statements, ginapagawas, no? Nagpagawas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagpagawas ng mga business organizations, even katong mga pamilya sa
14: dating mga former
18: senators, no? Nagpagawas po sila ng ilang statements, no? I think that is positive kay kung tanaw ng good mo, Romy and Ruby and si Professor Bilino, no? If, alimbawa, si sigutanan niya impeachment, sa bagong survey nga nagigawas, majority, daghan ang pabor nga ipadayo ng impeachment, no?
14: Mm-hmm.
18: Even, so, kung tanaw ni mo na, tanaw na ako, even ka mga supporters, no? Some or many of the supporters of Vice President Sara Duterte, gusto nila madayo ng impeachment, no, para makapresenta siya sa ebidensya.
17: Yes.
18: No?
14: Madepensahan ang kagalingon.
17: Kahapon, duha ba ito o tulo ka maleta?
18: New majority. Unya, ila dahing i-dismiss ng impeachment, no, without even presenting any evidence, no, dito sa I don't think that it's good for us, no, especially dito sa eksgutana natong accountability of these high officials. So, muna, tanawin na kung papel din ha, no? We have to exert more pressure para kining Senado as an institution will do its role, no? Dinhi sa kining atuang gitawag na akong very kuan kaya pretentious nga situation sa atuang demokrasya karon, no? So, ang tanaw na ko diha, Romy, diligin na ito undangan, no? Nga isgutan ni uga especially dako ang papel ani sa media para pagiya, no, sa atong mga katawhan. Kaya kung isalig lang manggulatan kabalo na ta sa social media ro nagdagha na kaayong mga klase-klaseng opinion din ha.
17: Oh, kay kanya-kanyang fan lang sila.
18: Labi na sa established media, no, nga naay mga kanya-kanyang opinion from lain-lain yung mga resource persons, no, nga makahatag o pag-iya dito sa panghuna-huna o decision sa ato ang mga katawhan.
14: Being a journalist, attorney, how would you assess ang coverage sa ato ang mga panghitabo diha kon especially sa Senado?
18: Come again,
14: yeah, being a journalist, how will you assess the events diha sa Senado? How did the media cover it? Kumusta ang coverage?
18: Well, sa karon, ikumpara man gud nato sa manang labay ang panahon, mas kuan man gidro, no? Mas
14: high-tech
18: lapad na ang coverage, in fact. At the moment, nakabalo pa ang Senate abo dito kay nanay mga live streaming ron, no? Pero kinahanglan po syempre kabalo man ta ron, dili lang kinahanglan istorya nimo unsa ang factual menu sa event, no? Kinahanglan tagaan nimo ang context, no? So ang nakita lang nako ron na ay mga ubang nga coverage nga maralang yung gistorya o siya nakitaan, pero wala ginatagaan og context ba ano nagakahitabo ning samas diha ron sa Senado. In fact, siguro tungod sa kapaspas sa mga panghitabo ron, no, wala na kayo dili na mag-research ang uban, pero in the main, mas lapad ang coverage karon, dili lang din sa nagakahitabo sa Senado kung dili sa uban pa mga issues na dapat bantayan sa ato mga katawan karon.
14: Mm-hmm.

0: kita ng video, pictures, no? Even na, itong mga deepfake na to, di ba? Na it seems like, akala mo, totoong person yung nagsasalita. So, medyo, ano, no? Medyo, sabi nga natin, in terms of coverage, wala namang problema, no? But in terms of like, getting the gist, no? Getting the essence of the story, medyo yung nagiging problema natin, no? Kaya despite na, you know, it's well covered by the media, wala eh, no? Happy-happy pa rin tayo. Kasi, di ba, sabi natin, kung pare-pareho lang naman yung dinidiscuss natin, eh, dapat, ang presumption natin, pare-pareho yung magiging reaction, no? But, yun na lang, no? Right now, no? Nag-interview tayo ng mga bata ngayon, no? Tinatanong ko sila, ano yung kanilang main source of information, no? Eh, nang lumalabas din, social media na talaga, kasi yun yung pinakamadali. And yun yung, ano eh, no? Yun yung medyo na-process na. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan na mag-isip, no? Kasi, pupuntaan lang nila yung kanilang mga favorite bloggers, and then naniniwala na sila kaagad, no? Again, hindi lang mga kabataan na, may nanonotice na ako, lalong-lalo na sa mga, ano, sa mga mas matatanda, no? Na ayaw na mag-ano, ayaw na mag-research, ayaw na mag-isip. Eh, yun yung problema ngayon, eh. Kasi, di ba, yun yung kasabay ng mainstream media. So, hindi lang talaga coverage yung problema natin. Ang problema talaga natin ngayon is that paano ba natin maka-counter na itong mga fake news, kasi it seems like parang yun yung mas sinusundan ng mga tao, because number one, di ba, yun yung kanilang paniniwala, di ba? Mas gusto nilang pakinggan, mas gusto nilang panoorin yung mga balita na, you know, are favorable to their biases, no? At pangalawa, syempre, di ba, yung problema natin sa fake news at sa AI.
1: Ngayon naman po, puntahan natin yung mga specific issues na kinakaharap natin ngayon. Kahapon po, nag-submit na ng kanyang sagot si VP Sara doon sa impeachment, ano tawag dito? Articles of impeachment, I mean. At sinasabi, hindi pa nga, I'm sure, tayo lahat hindi pa nakabasa nito, pero ang sinasabi po generally, Sara wants charges junk. Ano po ang initial yun na assessment? Anong tingin niyo po rito?
2: Well, ako, tanaw na ako diha, Romy, no? Asama sa akong ginong ganiha, once the impeachment court will convene and will decide after the, siyempre, magkuhan pa, no? Na-free trial, etc. Pag mag-start na ang trial, while muna ang general message dito sa answer ni impeached Vice President Sara Duterte, I think ang himuon sa impeachment court is to immediately hold a trial. Okay, maumanggo na ang mandate sa Constitution. Ingon sa Constitution, trial shall forthwith proceed. No? Wala man dito giingon nga i-dismiss niya. Kung may trial, no, naging presentation ng ebidensya, no? So, dapat, idayon yun ang trial, no? Kaya ang papel sa, kung Senado, magkandak ang trial. Ang papel sa House, kung asa nag-initiate ang impeachment, is to look for a probable cause. So, karon dili, ang papel na dahil mo na ngayon, nakapapel sa Senado, magkandak siya ang trial. Muna ang dapat natubantayan kay sama sa atong nahisulutan karon, unsaon pagkandak og trial anaron nga kung dili maka-resume Senado, no? But again, sama sa atong naistoryahan na a while ago, daghan pa mang yung magbago ani. Pero kung asa padulong ni, no, ang tan-aw yun ako din ha, it is not prudent for the impeachment court na immediately dismiss niya, no? Just like what they did katong niagi katong first impeachment, wala man nila gi-dismiss, pero ila na pong gi-remand back to the House, no, niya gi-archive nila up until such time nga na decision ng Supreme Court, no. Remember, posible man gud na sa mahitabo gihapon nga scenario, no, katong ibalik na dito sa House, no. So, but with the current composition now, no, sa Senate, no, nga niya nakita po nato unsa ang gihimo sa House sa kining impeachment proceedings dito, na nahimo na silang very conscious sa nahimong decision sa Korte Suprema. I think again, inuna ang sama sa kong gingon, dili prudent for the impeachment court

0: just dismiss this case and say walay basihan ni, no? Kay nakita man nato na ay mga ebidensya ang gipresenta dito sa Justice Committee ng House na hangtod karon wala ni properly na tubag. Unya ningon man pud ang si Vice President Sara Duterte nga na, ang proper sa proper venue tubagon niya ning mga allegations sa ganser. No, dili pwedeng nga mabitin ni again. Ang question din ni accountability of our high officials o kinahanglan matubag kini nga mga nang lutaw nga mga issues ron against the Vice President.
1: Professor Abelino, sinasabi ni Attorney Sarate na hindi prudent na i-dismiss kaagad ng Senado. But do you think there is a possibility, because may mga senador naman tayong narinig na nagsasabi na they will move for the dismissal.
2: Mayroon din for trial.
1: Do you think posibleng mayroong mag-move na i-dismiss ito, considering na marami ng mga legal opinions na lumalabas na hindi ito, there is no such thing as a motion to dismiss na hindi pa natatry? Professor?
3: Yeah, actually, it's a legal strategy, no? And we understand yung defense team ni VP Sara, na kasi alam ni Attorney Sarate, so syempre, yung pinakauna yan is that you exhaust all the legal remedies, di ba? And pinakaunang legal remedies yan, of course, is to file for the dismissal of the case, no? Pero with, sabi nga, tama, with the current composition ng Senado, medyo hindi ko nakikita yung direct na dismissal of the case, no? And of course, no, with also yung current character na nakikita natin sa Senado, I don't think it would benefit the Senate, no, especially right now na yun na the circus na yung tingin sa kanila, and then they would outright dismiss the case. Syempre, mas lalong magagalit yung mga tao who are in favor of impeachment, di ba? So, or in favor of transparency and accountability. So, yun yung medyo nakikita natin dito, no? So, for me, mas tama yun, tama si Congressman Sarate. Kahit ako, sinabi ko, di ba, naumpisaan yun na. So, para at least, di ba, na kung talagang walang ebidensya or mas malakas yung ebidensya ng depensa, di ba, at least napag-usapan na natin, no, matapos na tong impeachment na to, so that we can already move on, and you know, ang dami pa nating problema na dapat na kakaharapin, so yun lang. Eh medyo it would really take time, no, sa ating Senado, no? Pero personally, no, hindi maganda sa image ng Senado if they would dismiss this outright, especially right now na medyo nagiging circus na nga, no, or circus na talaga, no, yung tingin ng mga tao sa kanila, dahil para mga bata, no, para nagagantihan lang, eh. So hopefully sana, no,
1: mga bata ang may
3: vote, ituloy na yung trial, not because na there's no ground for dismissal, pero ituloy na para at least, diba, makita na talaga natin, kasi kung i-dismiss to, next year, makikita ulit natin itong impeachment complaint na to. Diba? And every year na lang natin ito, until sa matapos na yung term. So, parang it's, Gloria Arroyo all over again, no? So, hopefully ako, sa tingin ko, sana matuloy na lang. And then, let's try to weigh in the evidences.
2: Yes, sa dalawang attorney natin. Sa atong panglantaw, simple lang maghuna-una ang mga tao, especially kanang dili involved sa troll farm, o matawag natong mga keyboard warriors sa both sides, no? Maduterte ka man o Mabungbong Marcos, kadtong in the middle og naghulat, simple lang kayo ng panglantaw. Murabag tama tong ingunin mo, Atty. Caloy, nga nilarga na ang tren. Ang buhatan sa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte, kagahapon ni submit na pinaagi sa ang legal team og duha ka maleta nga matud pa iya hapong tubag, no, response sa articles of impeachment. Karon ug naapay mga proseso o mga maniobra nga dili ma-hearing, dili ma-full blown trial, dili baka tan-aw nato moani kini og kasuko sa mga those in waiting kung unsa gyud tinuod ani, no? Unsay tan-aw sa atong duha ka abogado, ilabi na kay will this, if this will earn the ire of our people nga ang gihulat ra gyud, unsay tinuod? Dili ba kaha mo result kini sa mas matawag natong political turmoil nga katawhan na mismo ang mo aksyon?
0: Tama ka niya, Rubino. Dili dapat i-underestimate sa kining mga nag-away-away nga puwersa ron. Dili man lang means butanang Duterte Marcos or katong giingon nila nga team kadiliman or team kasamaan, no? Napa may another team din ni ang
2: team katawhan
0: Pilipino nga tanaw na ako naglantaw lang gyud unya napay nagpailog pa ba, no? Pinasakinin kinaato bang despite this crisis, no, nga mga challenges na kinaato bang nato ron, na taas ang presyo sa mga palalito, taas ang presyo sa oil, no, grabe ang crisis nga itong ato bang unya maupan ni ang naitabo din na sa mga institusyon sa atong panggamanan, no? So, dili nila dapat i-underestimate yun, no? Ang pulso sa katawhan. Kay basic, kung dili nila tarungon kining diha, kining impeachment trial, mao ni ang mahitabo nga envelope nga wala giabrihan sa panahon ni former President
2: Estrada,
0: no? So, dili nila, it may spark another revolt from the people, no? Nga gikapoy na aning grabing at corruption din na sa ito ang panggamhanan. Di na ito kalimtan, no? Ning nanglapay nga mga binulan, isa sa dakong pwersa nga nagpakita sa ilang kalagot na gud sa nagkakapanghitabong, atong mga kabataan unang gihapon, no? Bisan ino ni mo, active lang ni mga kabataan unang sa social media, no? Di mo sila pareho atong mga generations na to sa EDSA 1 o EDSA 2, but remember, no, mas kuyaw ni mga kabataan-unan ron. No? So, nakita na to katong pag-salmot nila sa mga mobilization, halimbawa katong September 21 ng mobilization, no? Ang mayorya niya to mga kabataan-unan. So, usbo na ako, di dapat i-underestimate, no, aning mga pag-aksyon, no, sa diha sa Senado o sa atong panggamhanan na nagabanggaan ay karon nga naay nagabantay, no, ang mga katawhang Pilipino ug at the proper time, no, at the proper moment, no, as shown in our history, mo aksyon gyud kini mga katawhan tubig.
1: Pareho mong gid mo taga Davao, duha attorney, no, adunay mga reports, no, nga diha sa Davao City, grabe yun, di yun mabangbang, nagkakusog pahinuan kini si VP Sara Duterte tungod kay Muragina, they made it appear na persecuted siya.
0: Well, expected man siguro na Romy, no? Kay hometown na sa Vice President. Even, we have to admit na ang larger portion yapon sa Mindanao, no, or even siguro a portion of the Visayas, nagihapon ang sentimento sa kay impeached Vice President Sara Duterte, no? But maunang naipangutan ako kung daghang supporter ang Vice President, ganun sa survey, taas man ang gusto na idayo ng impeachment. Muna akong gingon ganiha, I think there is also a stigma of this VDS supporters na gusto nila madayon ang impeachment because it will give the Vice President an opportunity to present her side, no?
2: Attorney,
0: put a close short this naging issues, no? Kini mga issues nga nagalutang din ha against the Vice President, at, no? And I think that is more favorable to the Vice President yung madayon yun ding impeachment trial. Kaya mapakita niya nga hinay ang ebidensya sa prosecution, no? Ay mga explanation kini halimbawa katong confidential funds, kining allegation nga nag-hire siya og assassin, unsay context ni ana, ug ang kining issue sa iyang salin, unsay explanation ana, nganong naay billion-billion nga alleged transaction at sunod sa iyang bank account ug sa iyang bana, ma-explain niya na dito sa impeachment court, no?
2: Attorney na ay
0: i-dismiss dayon siya, dili madayon ang impeachment, no, na nakalutaw na siya nga makaapekto sa iyaha po credibility, no, ug basig maka pa kiniiyahang base or yung base maapektuhan pod, no, kay katong mga confusion sa ihang base ron, magpadayon nga maduda nga na ang giday na hitabo, no? So, I think, tanaw na ko ulay bangga, no, nga nagkusog hapon itong iyang mga supporters, no, nag-solidify ang iyang supporters, pero naputoy da kong numero nga gusto mo da yun po ng impeachment sa Kaubang Romy.
2: At yun yun ay da kong reaksyon din, he. And I know, makapamahayag mong duha ni Professor Bilino. And siya, kung tinuod na nagkamubo ang suporta o gusto maablihan giyod ang kaso, ngano kung sa birthday mismo sa presidente, gisulong naman sa mga tao at bang mismo sa Senado, o dito nagsilibrar kuno o birthday, ang mga supporters na porting daghana nga naka-green. I think this is referring sa katumigawas na post nga atbang sa Senate, sa taas is na IGSIS.
1: Oh, ang problema mo, ang epekto sa fake news. Kanihog,
2: tubago natin ni attorney for clarity.
0: Okay, fact check naman ko na siya, Ruby. Namang ko'y naging viral nga picture no, sa social media nga thousands and thousands naka-green nasa atbang sa Senate, and it was already fact-checked by AI. Many fact-checkers na it's an AI-generated photo.
2: So ato nang ideklarar din karon AI to o dili tinuod na naay nahitabo dito sa birthday celebration.
0: Muna lagi ang problema na to, tama to yung gingon ni Professor Bilino kanina, kinahang na maging critical yun ta, no? Especially unsay na din sa social media kay ako gani, daghan kung kailan, mga abogado pa ang uban, no? Gina-repost ng mga ingunaning mga fake news, no? Halimbawa, katong sigway lang ako gamay, ningon daw itong presiding judge sa ICC nga ulay basis ang detention ni former President Duterte, no? Na wala manggit search, kung i-search ni mo, wala manggit statement ng ingunanak itong presiding judge, but it was reposted, no, shared by many people, including many lawyers, for that matter, no? So, money and danger yun, aning mga fake news, kung mapaspasagda na to, and I think it is the duty, especially of established and traditional media, no, nga, i-call out ni yung aning mga fake news, no? Kaya dili yun ni siya makatabang sa ato ang makatauhan, no? Labi na nga mayorya sa ginakuan og informasyon ron, as mentioned by attorney Professor Bilino, no, ang kini social media.
1: Professor Bilino, magalong siguro ta, very briefly lang mag fake news 101 ta. Paano po natin ma-determine yung fake news para sa ano, para naman yung ating mga ano, tagapakinig ay meron silang at least basic tools sa pag-determine ng fake news.
3: Yeah, actually no, yung mga ano, may mga escalation of ano yun, mga checking eh. Una-una, pinakamabilis dyan is that check the source. Okay, yung source ba is a ano eh, is a parang believable ba na source, no? Or baka vlogger lang yon, or may mga iba naman na ginagamit na, for example, nabibiktima ng fake news na itong ABS, diba itong GMA, pero yun ang pinaka-basic eh. Ito ba ay supported by, ano, by yung mga, ano eh, mga legal, no? Talagang sikat na mga source, no? Pangalawa is that ito ba ay also accepted, no? By, ano, by mga, kaya sabing neutral, no? Na mga, ano, na mga influencers, okay? So yun, no, doon ta lang, no? Yung pangalawa na pwede natin tingnan, no, medyo elevate tayo ng konti, would be ito ba ay ano, no, ito ba ay clickbait, no? Kasi usually ang fake news, it would attack your emotion, no? Pagkabasa mo pa lang, no, bigla kang na-excite or bigla kang nagalit, medyo magdalawang isip ka na kaagad, no? You have to research na. Kasi may ganun niya, may ganun ang tendency ng fake news. Talagang atakihin yung emotions mo, because if you are now emotional, no, doon sa issue, di ba, ang tendency mo, hindi ka na mag-iisip, magre-react ka na kaagad, no? Magre-repose ka na kaagad. And possibly, ganun yung nangyari sa mga abogado, no, na kilala ni ano, ni Congressman Zarate.
1: Sa kasama so, po namin, no, dito, no, si Lugoy, may stress, no? Sa fake news.
3: No, so, the, no, patunay na una, would be, tingnan niyo yung source, no? Check niyo yung source, i-research niyo yung source. Okay, and pangalawa, ito ba, bigla kang na-excite, ito ba, bigla kang nagalit, ito yung extreme na emotion na, you know, hindi ka na makapag-isip kasi parang na-excite ka or nagalit ka na, na-frustrate ka na, na-disappoint ka na, diba? Na mag-react ka na lang. Diba? Kasi yun naman talaga yung ano, yun naman talaga yung target ng ano ng fake news, no?
1: Uh-huh.
3: It will attack for your emotions rather than your rationality.
1: Walang text po. Kunyari po, example, yung naka-green sa harap ng Malacanang, libo-libo mga tao, still photo ang dating.
2: Sinate pa talaga.
1: Oo.
3: Yung usual, pinakamadali dyan is you first suspend, no? Lagi ko, diba, ito yung lagi ko ng advice, no? You suspend your, ano, your judgment. You suspend your prejudgment, diba? Hmm. And then, i-research mo ngayon, no? Ang mag-antay ka, kasi, yun na, yung naging problema kasi ngayon ng taong bayan is that pinakamabil, mahigot tayo sa mga instant, eh. Instant noodles, instant coffee, di ba?
1: Oh.
3: Di ba? So, yan, kasi gusto nagmamadali tayo parati, no? So, ganun din yung gusto nila, instant news, di ba? Instant information. Pero yun na yung problema natin, sa kagustuhan natin ng mga instant na yan, hindi na natin ngayon pinoprocess. So, ngayon, no, kung may mga ganun matinding balita na talagang sa tingin mo medyo, hindi mo narinig sa mainstream media, no? Hindi mo narinig sa radio, hindi mo narinig sa TV, and then biglang lumabas, no, you have to suspend your prejudgment. No, mag-antay-antay ka lang, and then may magpa-fact-check na lang yan.
1: Okay,
3: and then doon mo malalaman na fake news pala talaga.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon. Wala na po tayong oras. Hihingi na lang po kami ng parting words sa ninyo. Hello? Attorney? Hello? Attorney Sarate? Congressman Sarate?
0: Well, dagan salamat, Romy o Ruby, kaya sa atong classmate sa on the air si Professor Bilino, sa time naghihatag din nyo. Ang kuha lang, tama ning ginahimo sa inyong programa, nga isgutan nyo kini mga issues of the day, no? Kay makatabang kini, no? Sa atong mga katawahan unya, sa ilang mga desisyon, especially sa... halimbawa, ang correct aning mga fake news, no? Gwapo itong gihatag ni Professor Billy itong fake news 101, no? Kaya at the end of the day, kitang mga katawahan manggiyot, no? Ang team Filipino ang affected ni ini. Kinahalang kita gito po ang muhimo o tamang aksyon para sa kini mga init nga isyo sa atong katiling bankaron. Again, dagang salamat, Romeo Grobi.
1: Dagang salamat, Tony. Professor Billy, no?
3: Yes, no. So again, it's Monday naman. Although medyo yung Monday update natin baka matatapos na by next week, no? Kasi syempre magre-recess na itong ano, no? Magre-recess na itong Congress natin. Pero ito, no. So itong week na to, no, very very crucial, no? Kasi kung walang mangyayaring leadership change, so most probably pagdating ng zona ng presidente, doon naman natin aabangan ngayon, no? Magkakaroon ba ng coup ulit, no? Kasi syempre, pag-start ng kanilang session, unang tanong kaagad, no? Mayroon pa bang majority? So itong mga recess period na to, ito yung medyo magandang abangan dahil sa underground na, no? Pailalim na yung kanilang mga negotiation dyan. Pero yun na, no? Patuloy tayong mag-monitor, patuloy tayong maging vigilant sa lahat ng mga pinag-uusapan, no? And yun na, no, we continue to suspend our judgment and research, no, whatever we get sa social media.
1: Mm-hmm. Tuesday and Wednesday, may session din po ba, di ba?
3: Yes po, hanggang Wednesday po.
1: Aha, sige, abangan po natin. Maraming salamat po ulit sa inyong panahon.
3: Okay, maraming salamat, Ma'am Farga. Blessings, stay safe po tayo lahat.
2: So, napupos na ang atong oras, Ron, pero this Tuesday, maundanan kaayo. Niabot na ito sa Fake News 101. Usa sa nagapagubot sa nasod.
1: Pero it's really nice nga makauban na yung duha na ito ka mga guests, no? Bahala kung pwede untang-unta nga. Kanaad lang sila makauban. Yes. Pero di mo gina pwede.
2: Kanagubang nagpahipi pa niya. Rabi na din is local. Ang kusog po kaayo sa ilang mga social media. Welcome kaayo mo sa station.
1: And we also challenge specifically ang atong mga local government executives. Nga,
2: to hear them.
1: Marug ka mo, no? Wa may siguro dautan og mas gikinahanglan man gani nga kamo madungog sa inyuhang mga constituents sa inyong mga baruganan, yes. Either pro or against mo sa usa ka issue, barong ka mo kay part na sa giboto mo na mo kay para magiyahan mo sa magiyahan miday nga inyo ang katauhan sa mga desisyon nga pagahimuon para sa atong kaugmaon.
2: So lampas na kita Rom, hapit na mag alas 7 o alas 7:04 ang ako lang maingon, tinig 40 mapadayunong nagaingon ang katawan nga nasayod ligon nga mubarog.
1: Kuya Waay, may
2: buhay na ginako na.
1: Okay mo hang line. Sige, mga katinig, nakakay salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Nagaingon kita nga unta maguban-uban kita sa tanang higayon, Lunes hangtod Sabado, diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kay musunod tayo ng atong alas 7 balita. Mayong morning kanatong tanan.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng A-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magulang lawas, kundi akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Naman siya, kung makainom ko anak, lagsik, kundi akong lawas or minti. Kaya lang, lihok ko pero sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibib, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
4: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College.
10: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
11: Hello po!
10: Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wapay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. Sulay ra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
11: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo diya ako, mabord, halos di naman mapalong, pre.
12: Masang ipatay ko sa iya?
11: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
13: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
14: Ang mga cardiovascular diseases o kung mga sakit sa tagipusoon ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
15: Oras, ganap na ang alas 7:11 na.
6: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
7: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sakpa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod ka rin, gamit.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
16: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
15: Isang magandang umaga ko po sa Tinig 4, Lawyer Rosario maghahatid ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Tuesday, 2 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga impila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhay.
16: Headline.
15: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Mag-asawa sugatan matapos subemplang ng kanilang masagasaan. Ang tumatawid na aso sa probinsya ng Cotabato.
16: Headline.
15: Mount Apo Nature Park pansamantalang isasara sa loob ng 3 buwan para daw sa rehabilitation.
16: Headline.

0: dahil sa malakas na ulan at hangin. Bubuong na ng parking area sa Sultan Kudarat State University, bumigay, mga sasakyan na sira. Headline. Mga kababaihan sa Caraga, Davao Oriental, sinanay sa proseso ng abaka fiber para sa dagdag na kita. Headline. Bus project formal nang inilunsad sa Buston, Davao Oriental. Headline. Samantala, suspek sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Osamis City. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in taoning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa to yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Dali na wagda ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
0: Alas 7.16 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing nga mga balita, ilang mga sasakyan ang nasira at nagkaroon ng damage sa matapos na mabagsakan ng bubong ng parking area sa Sultan Kudarat State University Access sa campus sa Maytacoron City kahapon matapos na bumigay ang naturang bubong ng hambalusin ito ng malakas na hangin dala ng malakas na ulan. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng naturang campus upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani na nagsasagawa ng assessment noon sa o nanaroon sa nang maganap ang naturang insidente. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang pangyayari. Samantala, patuloy din ang ginagawang damage assessment ng naturang pamantasan. Alas 7.17 na ang oras, sugatan ng mag-asawa. Matapos na ito ay sumemplang nang ang kanilang sinasakyang motorsiklo ay nakabundol ng tumatawid na aso sa Poblasyon 4, Misay, Cotabato kahapon. Nawala ng ulirat ang isang misis. Makaraang nagatamo ng sugat sa ulo at ganoon din ang kanyang mister na driver. Ang biktimang si Boy Nadella ay nabagok ang kanyang ulo sa semento. Inimatay din ang kanyang asawa na mabilis namang isunugod sa ospital. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga nagmamay-ari ng mga alagang aso o pusa na maging responsable para iwas disgrasya. Samantala, naaresto naman ang mga otoridad ng mga big-time drug pusher sa ikinasang bypass operation sa barangay Salyao, Esperanza Sultan, Kudarat Province kahapon. Ang tatlong mga suspect ay naaresto ng mga tauhan ng money o 1202nd Money Over Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 at ng Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Aabot sa 700,400 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa mga suspect na nakilalang sina alias Tantan, 41 years old, alias Rex, 32 years old, na taga General Santos City, at alias Aki, 27 years old, na taga Maguindanao del Sur. Ayon na sa ulat, ang natura mga suspect ay nula ng isang Mitsubishi Mirage na kotse nang ito'y kumagata sa ikinasang bypass operation. Kaso paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang mga suspitsado. Alas 7:20 ng oras, samantala

0: Nianigdaman ang magnitude 4.0 na lindol ang Sultan Kudarat Province alas 12.42 ng tanghali kahapon. Batay sa nilabas na abiso ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX ang naturang pagyanig ay nasa bahagi ng kanlura, hilagang kanluran ng Libaca Sultan Kudarat Province na may lalim na 2 kilometro. Naramdaman naman ang intensity 2 sa mga bayan ng Libaca at Calamansig habang naitala naman ang instrumental intensity 2 sa Libaca at intensity 1 sa Calamansig. Wala namang iniulat na may pinsala subalit inaasahan ang aftershock. Tectonic naman ang nakikita o tectonic in origin ang nakikita namang dahilan ng PBOX kaugnay ng naturang pagyanig. Samantala, naresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Osamis City ang isa pang tulak ng ipinagbabawal na droga sa barangay Tinago. Naaresto ang naturang suspect na nakilala nga si Elias Samar, 28 years old. Nagasanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Maritime Group, Second Mobile Force Company at ang 10th Regional Mobile Force Company para ikasang naturang operasyon. Nakuha sa naturang suspect ang ilang gramo ng shabu. Nabatid na isinailalim muna sa ilang araw na surveillance operation ng naturang suspect at nang makumpirma na ito ngayon nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, dito na ikinasang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw nito laban sa naturang suspitsado. Samantala, sa dagdagan ng mga balita kung saan na-aresto naman ng mga otoridad ang isa pang individual sa pagtutulak din ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Tanggob City. Detalye ng balita mula sa 87.7 Joy FM sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Pan sa mga operatibas, kapulisan o ban pang mga law enforcer agencies, ang usa ka lalaki nga giilang nga si Alias Amping, usa ka subject sa police monitoring o giilang usa ka street level individual o ACLI. Base sa report sa Tanggob City Police Station, nahitabo ang operasyon alas 6:20 ang tag na sa buntag kapingkong kulang ni Antong Mayo 31, 2026. Dito nahitabo ang mga operasyon sa Purok Size, Barangay San Apolinario, sakop sa siyudad sa Tanggob, probinsya sa Misamis Occidental. Ang suspitsado 23 anyos ulitaw, walay trabaho, residente kini sa Purok 5 sa nasampit ng barangay. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel James Magaro de Leon, officer in charge sa Tanggob City Police Station. Uban sa mga nagkadaiyang unit sa Philippine National Police o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Lakip ang miapil usab sa mga operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Provincial Intelligence Unit Maritime Police o ang CKNP Provincial Mobile Force Company. PDEA Misamis Occidental o ang Regional Intelligence Unit 10 o Regional Mobile Force Battalion 10. Matupas kapulisan, ang operasyon gihimo human sa koordinasyon o pre-operation clearance gikan sa PDEA o sa gihatag nga pre-operation o tip control numbers. Atul sa bypass operasyon, malampusong mapalitan ang suspisado sa pursuer buyer ang usa ka lalaki, usa ka pakiti matupang gito ang shabu gikan sa suspek nga mao'y hinungdan sa iyang gidayong pagdakop. Human sa pag-aristo, nasakbit usab gikan sa suspek ang usa ka heat seal transparent plastic nga putos nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gito ang shabu o gipalitan na napalit kini sa nitabo operasyon. Narecover usab sa mga operatiba ang napulo kadugang pa nga mga putos sa gito ang shabu o dunay susamang substansya nga gito ang shabu o nagkalain nga mga darag para pernalia. Nasakit usab ang usa ka tinuon nga 5 kagatos o 500 pesos nga gigamit isip drug bypass money. Sa malapas kapulisan, mukabat sa binabanang 2 gramos o kritibukan sa gibugaton nga nakupis kang illegal nga druga o gadunay kini standard drug price nga nakatirad og kapin 3,000 o 6 kagatos ka pesos. Gikonsiderar sa mga otoridad nga usa kini kadakong kalampusan sa ilang kampanya bato sa pagbaligya o pagkapunapun sa illegal nga druga sulod sa siyudad sa Tanggob. Isip usa kini kagad sin third city ang mong siyudad. Sa pagkaroon na naanas kustodiya sa Tanggob City Police Station o ikatakda ng gipasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, naresto naman ng Iligan City PNP at nala ang tatlong mga suspect na nag-ooperate sa isang drug den. Kaugnay nito ay nabuwag din ang drug den sa bahagi ng Purokasay sa Barangay Santa Elena, Iligan City. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isinampa laban sa mga naresto mga suspect na kung saan ang mga ito ay nakilalang sina alias sa Junard, 28 years old, na siyang nagpapatakbo ng naturang drug den ng kanyang mga parokyano na sina alias sa Ven, 30 years old, alias sa Fran, 26 years old, mga residente ng Barangay Santa Elena. Ang naturang pagbuwag sa drug den ay sa tulong naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan aabot naman sa 48,000 pesos talaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Patay naman ang isang 17 anyos na lalaki matapos ito'y nahulog habang kumukuha ng bunga ng marang. Dagdag na balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Sa kabataan ng lalaki nga 17 anyos nga naila sa pangalang Jovan human kini na kuryentihan samtang nanguha kini og marang dito sa Puroksay, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lana del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga unang nakaresponde, igamit sa biktima ang usa ka taas kakawayan aron makakuha og bunga sa marang, apan sa wala damha nasagyad ang maong kawayan sa linya sa kuryente nga gayong sakop sa transmission line, hinungdan nga na kuryente amhan ang maong biktima. Naitabo ang maong trahedya sa Barangay Ribi diin usa ka bataon lalaki ang nakabsan gayon sa kinabuhi human sa maong insidente. Matud pa sa pila ka mga residente nga nagresponde, nagamit matupa ang maong bataon o kawayan kauban ang iyang mga igagaw nga nanguha. Apa sa diha na kuryentihan kini, wala na makasabot o kung buhaton sa mga kauban, hinungdan mitawag kini sa lain nga mga tao nga makatabang kanila. Tungod sa kusog sa boltahe sa kuryente nga may dagan paingon sa kawayan, iday na kuryentihan ang biktima o natumba kini. Nakita pa sa mga saksi nga nawatan kini sa iyang panimuot ang maong biktima. Ang mga kaubang na biktima, gilawsab nga iyara sa mga igagaw ang nga napakitabang kini sa mga tao nga nakapalibot din ni. Apan medyo dugay-dugay ang pagresponde. Gani nakatawag pa sila sa MDRRMO sa lungsod sa Lala. Apan ulahin na naabot ang MDRRMO tungod kay wala na kinipabuta sa mga tagtungod o gidala na kiningadto sa Balay Tabalanan alang sa hinanaling medikasyon o pagtabang sa mga doktor. Sa opisya ospital, matod pa gisulayan sa mga doktor o mga healthcare workers nga mabuhi pa ang biktima pag-usab. Apan, matod pa sa gipahigayang CPR o pagtabang dito sa emergency room, ang biktima wala na kini maka-survive pa o nakabsan kini sa kinabuhi. Nakaresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Lala, apan dito sila padulong sa may ospital nga bahin tungod kay nadala na ang maong biktima sa Balay Tambalanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Marinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao del Norte. Naresto ng mga otoridad ang isang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Ayon sa Carmel Municipal Police Station sa Davao del Norte, ang suspect na si alias Carl ay kanilang naresto alauna 15 kahapon ng madaling araw. Ang naturang suspect ay dinikipa sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Family Court Branch 3 sa Panabo City dahil naman sa kasong panggagahasa. Sa kasalukuyan ay nasa kustudya na ng Carmen na Municipal Police Station ang naturang suspect habang inaantay naman ang commitment order mula sa korte na naglabas ng warrant of arrest sa laban sa kanya. Sa Digo City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang job order employee na nag-sa sideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Alas 11:55 ng gabi, kamakalawa ng maaresto sa bahagi ng Barangay Aplaya ang naturang job employee na nakilala nga si alias Sabro, 51 years old, na residente ng barangay Aplaya at sinasabi na ang naturang suspect matagal na muna pinagsabihan na itigil ang kanilang illegal na gawain. Subalit ito'y nagpapatuloy hanggang sa ito'y naaresto. Sa ngayon ay inaharap pa sa patong-patong na kaso ang naturang job order employee.
2: Dali ng anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Nawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin kong pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
4: eh. Wala kapoy. Lami liho. Saan yung lawas? Inaginom mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
5: Kapila pa ka mainom sa kadlaw.
4: Ha, katulo, buntag, gunto hapon. Gutawan ko, katulapon ka ako, nakuha mo nun.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, 7-in-1.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy! Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ganap na 7:33 ng oras. Dagdagan ng mga balita. Maigpit na pinatutupan pa rin ng Integrated Provincial Health Office o IPHO nga programang Mental Health, kung saan kahapon sa kabila ng buhos ng ulan ay nagtungo pa rin ang mga tauhan ng IPHO sa bayan ng Makilala. Na isa sa prioridad na programa ng Kapitolyo ay ang pagpapatuloy na matututukan ang pagbibigay ng angkop na serbisyo, kabilang na ang pamahagi ng kaukulang gamot para sa mga individual na may espesyal na pangangailangang aspeto sa kalusugang pangkaisipan. Ang naturang programa na sinimula na noong 2018 ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ay nagsasagawa na ngayon ng buwan ng check-up at awareness. Kasamang health professionals na binubuo ng psychiatrist, psychometrician, nurses at mga physical therapists. Aabot sa 15 milyong peso ng kabuang halaga ang nailaan para sa taong kasalukuyan. Kahit nagpapatuloy ang gamutan, regular check-up at monitoring ng espesyalistang doktor, gayon din ang pagsasagawa ng awareness campaign at gabay sa mga pamilya at caregiver ng nasuring mga pasyente. Katuwang naman nito ang Rural Health Unit ng Makilala na sa 51 mga naging benepisyaryo ng naturang programa ang nakinabang sa naturang programa. Sa layuning matiyak naman na maayos at may kalidad ng mga proyektong ipinatutupad at tinipon ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamagitan ng Provincial Project Monitoring Committee ang mga miyembro ng local MPC at ang sekretariat ng mga bayan ng Matalam, Carmen, Makilala at Antipas. Tinalakay ang estado ng LMPCs sa natura mga bayan na nakakuha ng mature at progressive functionality assessment ratings. Gayun din ang magiging hakbang ng grupo sa mga posibleng intervention at support measures na makakatulong sa pagpapaunlad ng hindi lang sa functionality ratings sa mga ito, kung hindi maging sa kanilang overall performance. Bukod dito, naging daan din ang aktibidad para mapanatili ang matibay na ugnayan at kolaborasyon ng LMPC na tumitiyak sa kalidad ng mga ipinatutupad ng mga proyekto sa kanilang nasasakupan na tumututok din sa maayos at epesyenteng pagtataguyod sa mga pangunahing layunin ng pamalaang panlalawigan. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, mga kababaihan na sa Caraga Davao Oriental, sinanay sa pagproseso ng abaca fiber para sa dagdag na kita at iba pang balita mula kay Erwin Umaday ng 105.7 Joy FM Davao Oriental.
5: Matagumpay na natapos ng mga miyembro ng Women's Artistry Alliance of Caraga at mga kababaihan mula sa barangay poblasyon ang pagsasanay sa pagproseso ng abaca fiber na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o FELFIDA katuwang ang LGU Caraga Tourism, Culture and the Arts Section mula Mayo 27 hanggang Mayo 29, 2026 sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Sa pamamagitan ng turang pagsasanay, natuto ang mga kalahok na mga bagong kasanayan sa pagproseso ng abaca sa paggawa ng mga produktong maaaring ibenta bilang karagdagang pagkakitaan. Binigyan din sila ng mga materyales na magagamit sa produksyon upang higit na mapahusay ang kanilang mga produkto at mapakinabangan ang lokal na yaman ng kanilang komunidad. Ayon sa mga organizers, sa layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at pagsusulong ng industriya ng abaka sa bayan. Inasahan na ang kanilang natamong kalaman at kasanayan ay makatutulong sa pagdagdag ng kita ng kanilang pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Caraga. Sa ibang balita, formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa Barangay Outreach and Support Services o BOS Project sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Buston, Davao Oriental at ng Land Transportation Office Region 11. Layunin ng proyekto na ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga residente lalo na sa mga nasa malalayong barangay at geographically isolated areas. Bago ang MOA signing, nagsagawa ang LTO 11 ng dalawang araw na outreach services kung saan naghatid ng libreng theoretical driving course, pagkuha ng student permit, pag-renew ng driver's license at registro ng sasakyan. Ayon sa mga opisyal, makakatulong ang BOS project sa pagpapalawak ng access ng mga serbisyong pang-transportasyon, pagpapalakas ng road safety awareness at pagtugon sa mga suliranin kaugnay ng mga hindi lisensyadong driver at mga rehistradong sasakyan. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng LTO Region 11 at ng LGU Buston na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na mahirap maabot at matiyak na walang mamamayan na maiiwan sa paghatid ng serbisyong publiko. Muna dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7.39 ng oras, samantala balita mula naman sa Ozami City, patuloy ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa kanilang 78th City Charter Anniversary sa Hunyo 16. Magiging tampok sa kanilang mga programa ang Miss Ascenso Ozami's Tourism 2026 kung saan itinakda sa Hunyo 5, alauna ng hapon, ang pagtanggap ng mga aplikante. Habang papalapit ang naturang Charter Day Celebration, patuloy din na inihahanda ng lokal na pamahalaan ng mga programang makapagbibigay ng saya para sa mga misa-mis noon. Tiniyak naman ni City Mayor Sam Norman Fuentes na magiging masaya at colorful ang kanilang celebration. Sa mga balita ng pambansa, sumuko si Senador Jinggo Estrada matapos nagpalabas ng warrant o baresa ang Sandigang Bayan laban sa kanya. Pero ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group na kanilang inaresto si Estrada. Ito'y kaugnay ng kasong plunder at graft sa umano'y 573 million pesong flood control project na isang non-bailable offense. Inisyo ang warrant of arrest kahapon ilang araw matapos magpiyansa si Estrada sa 90,000 pesos para sa hiwalay na kasong graft kasama sa mga inarrest o pinaaresto

marami matapos tumaas ang blood pressure nito sa 192-100. Noong Mayo 29, inuutusan ng 2nd Division ng Sandigang Bayan ang pag-aresto kay Estrada sa kasong Graff. Nakapag-apiansa ito sa parehong araw. Ang ombudsman ang nagsampa ng plunder at Graff cases noong Mayo 28. Kasama rin sa mga akusado si Bunuan na nag-apiansa rin ng noong Mayo 29. Ito ang ikatlong beses na naharap si Estrada sa high-profile plunder charge noong 2001 kasama ang ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada sa kasong kaugnay ng Huweteng. Noong 2014, kinasuhan siya ng PDAF scam na absuelto siya sa parehong kaso. Si Estrada ang ikatlong mababatas na kinasuhan kaugnay ng flood control project kasunod din na dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. at dating Congressman Elizalde Coe.

Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Iginit niya nga may fatal constitutional, procedural at substantive defect. Sa isang mahabang sagot na isinumitin ng kanyang mga abogado sa Senado kahapon, sinabi ni Duterte na hindi umano nakatugon sa pamantayan ng konstitusyon ng reklamo at dapat itong ibasura. Isa sa pangunahing argumento ng kampo ng Vice Presidente ay ang umano'y paglalampas sa otoridad ng House Committee on Justice matapos itong magsagawa ng tinatawag na mini-trial sa pagdinig ng kaso. Ayon sa depensa, tanging ang kamara lamang ang may kapangyarihan mag-umpisa ng impeachment proceeding habang ang Senado ang may tungkuling lumitis at magpasya sa kaso. Sa pinakauling balitang pambansa, minado ang Department of Education o DepEd sa krisis sa literacy sa bansa matapos namang lumabas sa isang assessment na 87% ng mga grade 11 students na hirap pa rin unawain ang kanilang binabasa. Ayon sa DepEd, ang naturang bilang ay indikasyon ng matagal ng learning gap system sa edukasyon sa Pilipinas at hindi lamang problema sa senior high school. Ayon na kay DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, iginiit niyang seryoso ang ahensya sa lumabas na resulta mula sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM. Paliwanag ng opisyal na ang problema sa kakayahan ng pagbabasa ay naipon mula pa sa mga unang baitang at lumalala paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang salik gaya ng kahirapan, kakulangan ng learning materials, limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase at epektong pandemya. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nanganib na mapuputol ang ipinatutupad na ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran kaugnay ng ceasefire understanding na magpapatuloy ang nagpapatuloy ang pag-atake ng Israel sa Beirut, Lebanon sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Ayon sa Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasunduan ng Washington ay tumutukoy sa ceasefire on all front, including o kasama ang Lebanon, at anumang paglabag sa isang lugar ay maaring magresulta ng pagkawala ng kabuuang kasunduan. Ang pahayag ay kasunod naman ng utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu magsagawa ng airstrike sa Dahi District sa Beirut na tinawag niyang terror infrastructure na may kaugnayan sa mga pag-atake ng rocket at drone na iinugnay sa Hezbollah. Sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na patuloy siyang nakikipag-usap sa mag-

0: kabilang panig, kabilang si Netanyahu at ang kinatawan may kaugnay naman sa Hezbollah. Sa balita ng pang-ekonomiya, nagapatupad naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kaninang alas 6 ng umaga mga kumpanya ng langis. Sa abiso ng Department of Energy, bababa ang presyo ng iba't ibang produktong petrolyo kung saan 9.26 ang bawas sa kada litro ng diesel, 4.76 naman ang sa kada litro ng gasolina, 10.86 naman sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bahagyang bumabalik ang presyo sa mas mababang antas matapos ang mga nakalipas na pagtaas ng dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado ng langis. Matatandaan na noong huling bahagi ng Pebrero, naglunsad ng Estados Unidos at Israel ng pag-atake sa Iran na nagdulot naman ng mataas na supply o nagdulot naman na, mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa limitasyon ng supply. Sa balita sa larangan naman ng sports, sisimula ni Alex Ayala ang kampanya nito laban sa Australian Priscilla Hahn sa 2028 Birmingham Open First Round sa Edgbaston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Nakatakdang laro ni Alex at Hahn sa Martes o ngayong araw nito para sa WTA 125 event. Ito ang ikalawang pagkakataon na magtatagpo ang dalawa kung saan may one head-to-head ang mga ito. Nanalo si Hahn sa kanilang pagharap noong 2023 sa qualifying round ng Roehampton event sa England bago nakaresbaka si Alex noong 2004 sa qualifying round ng Ningbo event sa China. Kasalukuyang number 135 si Hahn sa WTA rankings. Pinakamataas na naabot nito ang number 94. Noong 2025, umabot si Hahn sa third round ng US Open habang nakarating naman ito sa second round ng 2026 Australian Open. Sasabak din si Alex sa doubles kasama si Nicola Bartunkuba ng Czech Republic. Mapapalaban agad si Alex at Bartunkuba dahil sasagupain ng dalawa sina second seed Harriet Dart at Maya Lumsden ng England sa first round alas 5:30. Samantala, makakaparis naman ni Alex si dating world number 1 Venus Williams sa doubles event ng Bad Hamburg Open na gaganapin na sa Hunyo 21 hanggang Hunyo 27 sa Germany. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday, ado sa buwan na ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Malinog at Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na ako ba? Naglain mo ako na ako kuya rin. Ingon ako ang tingin na bugat daw ko. Kaya mo ito nga, kasalik ka sa akong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong ulit ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako...
5: Enjoy the music.
1: Joy FM.